0: poverty incident sa Pagadian City. Girahan rabi amos di si City ay. Oh,
1: nga hangak rabi bukay na apson.
0: Hangak na kay na apson. Kamu ikaduha ra mo nga ramo ha.
1: Ikaduha mo sa pinaka pobre. Ikapito mo sa pinaka pobre nga probinsya sa Mindanao kun dagahong kaulawon.
0: Oh, ikaduha sa Sampuanga Peninsula. Sa sunod ana number 1 na mo Namberto ang number 1 na mo ha. Number 1 na ang Sampuanga del Sur. Number ko ana number 2 niya ang Sampuanga del Norte magay number 1 karon. So
1: apsa niyo na Sampuanga del Norte.
0: Saka mo sa number 1. Dayon kanang maingon nganong maingon tag mo probinsya manggod ang gitan-aw na dili man ang city. Lahi man og kategore ako balikon ba lahi og kategore ang component cities nga nag-compete usab to another component city. Sabot? Dayon, lahi pod ang highly urbanized city. Ang iyang ka-competition, highly urbanized city pod, categorize ba? Sabot? Ireng. Unya, ang probinsya, lahi pod. Ang kuana na, gitanawa na, ang mga munisipyo na pod nga sakop nimo. Ana siya dili kay kaon man mo ang Pagadian City na man sa Sampuanga del Sur pobre pod mo a pobre bitaw pero categorically dili pobre ang Pagadian City. Ang mga kalungsuran sa Sampuanga del Sur tabangan na to.
1: Tabangin ninyo gob, tabangin ninyo kongs kay duha man mo. Tabangin ninyo para mahawa sa kalisod ang upat ka probinsya kaning kumularang gibi naman kay dili man yung mayor di nyo tabangan. Sa kung saon og submit ni Mayor Balong Molina dito sa Program of Works. So, sa ikinahanglan nun sa lungsod sa Kumalarang, ay pailalom lang. Kaunahon gitong lungsod nga ilhang kaalyado, ang resultahin na noon, ang lungsod nga ilhang kaalyado, upat kalungsod, abin na kung nahawas. Pobre raman gina.
0: Wala sa huya. Ang Kumalarang ray gisaway. Kaya dili man sila ganahan good sa namunuan sa Kumalarang. Ano dili man gina mo ganahan? Nga tao ram na, di man na iring. Di po na milo.
1: Angay na to, hinumduman.
0: Iba ka ng milo o iring pres-presa na. Wild
1: sa sa pagpaderbisyo sa pamolitika.
0: Sinyas na rabas yun, John.
1: Politika, usa, kuan ba? Kanang,
0: task force, alambre mo na koron.
1: Oo, eleksyon ra ang...
0: Task force, alambre na to na sila dun.
1: Higot to ng alambre lang liog.
0: Anyway, wala tayo time sa sunod na pod.
1: Nauna ha. Ngunit tamdan sa usa ka namunuan sa probinsya o mga lungsod, sudad, barangay, ang inyong serbisyuhan ang katawhan. Dili kay inyuhang kaugalingon o personal ng interest kay nakalingkod mo dya pinaagi sa butos sa mga katawhan.
0: Wala tayong oras, oy.
1: Wala tayong oras sa pagpadayon sa inyong programang Ang Kakuhan, pinaagi ni Mayor Samico ng Asinso Pagadian. Og sa tanang naminaw, ilabi na sa 1st District og 2nd District, mayang adlaw kaninyong tanan, parehin kang magsunod sa mong programa Ang Kakuhan para mapabati din eh ang mga isyo og programa alang sa katawhan. Yung mga usap puhon sa tibok katawhang Sambusurian. O, yes. Kininigala sa kanginan, Dodge Marson sa programa Ang Kakuhan.
0: Ano mong ulit ah, kanin maho na tangguan na ni kanang dahon sa sabana. Ang giampul. Anyway, sa ngalan sa itong amahan sa syudad, si Mayor Samico, lagbas sa ito ang kalalawigan sa Sampuanga del Sur, uban sa 15th City Council, na diha ang mga city councilors nga mga kasaligan, serbisyo, turo-turo sa katawan. City Councilor Jigger Ariusa, City Councilor Jigger Ariusa, syempre naman City Councilor Lance Co, the number one City Councilor Engineer Roger Acidelio. Hinigabot sa time ani ikabunga-bunga gitag ahurot aning City Council kaanib na to. Anyway, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sampuanga del Sur.

0: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Puyatay
2: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilhan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong agarbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Southall Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold, barato kang epektibo.
0: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabatol.

0: Paz a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit sa Rio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, nahan manggog ko kay hayahay ang lawas unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

38 minutes after 8 in the morning, Cherise for you with Before It Explodes. Before It Explodes, ang imuang kalagot or kasuya or kalagot or kalagot or kasapot rumuntaga. Una-una ang Monday, pabaya. Taas pa kaya ang simana. Let go na lang ng mga negative karon, mga negative vibes as early as now. Okay. Okay, pag-start sa ato ang working week. Basin tibok simana sa puto na lang ka, di ba? Pwede ganahan, ana, di ba? San pas misis diya or si Mister gisapot-sapot, pasag di na siya. Pasag di na, kay ikaw ragi hapoy, mag-suffer later on, mag-away pa hinoon mo. Kalimti na lang na, kay usahay na magay time ng mga sayop punta, no? Napoy time ng masayop, pangunta. So, ato na lang na sana ang ipalabay. Pero, ug dili galigin pag-undang, alakaw lang para way samo. Para pwede, pwede lang, di nakaganahan mo tubag. Yan ang may say, di po magpapildi lagi. Di po magpapildi, mo nang magira na dayan, sa'yo pas buntag to na, nang labay ng plato, nang labay ng baso. Ayaw po da na, oy. Ayaw sa po bag explode, ha. Ay, iba pa'y pagsugod sa June, dapat good mood ta. Dapat positive vibes ng atong pasulun rong bulana, kahit tira ba na itong gubuta atong Mayo. Hopefully today, we will hear some good news, especially sa taganahan maghisgot pero sa atong politika, no? Sa dagan sa politika sa Pilipinas, pastilan. Pastilan na lang yun. Bahala na naman. It's like, dito na magpa-appeal-appeal kay Watay Labot. Appeal, magunda na. Pero dapat paminawon na ito both sides, okay? Both sides itong paminawon dito mo diretso o decide. Muna akong labanan. Una-una ang atong nasuntawon, mo yung nag-antos. Dili ang isa ka-tao or dili ang isa ka-partido lamang. 8:40 in the morning, right here on 106.3 Bell FM.

0: 106.2. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-4888 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: This is amazing variety from the 90s to now. 106.3
3: LFM. Best music.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, and welcome sa ato ang pagpanag-uban din nilang sa itong pinakapaboritong radio station. Welcome sa ato ang pagpanag-uban. Alright, welcome, welcome, welcome. Hinautun ta nga maayo ang kahimtang na to karon, mga igalang igsuon. And hinautun ta, wala kita yung gipang bati ng mga problema sa kalawasan. Ha, aniyan na po kining atong kasika sa panglawas. O parang imong Rick B, ang imong kapanyawan, yung maghahatag ka imong dugang impormasyon, kaalam mo kaibalo, aron ka lang imong lawas, mamahimong natong ikalikay sa mga balatian. Gamit ang mga kasaligang mga produktong herbal sa SED Marketing na tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Aga to ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, aga to ang SED Kogon Herbal Capsule. Huwag nili po na ito hikalimtan, mga igalagig suon, kining atong SED Liniment Oil, ugusap kining atong milagrosong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaisunan na ito diya, karoon nga doon ay mga problema sila mga panglawas ni Manny Kanunay nga mamahimo na kang makasandig sa ato ang mga produkto nga tinuod gayon nga doon ay mga pagtabang sa atong kalawasan. Gubikan kay kining atong mga produkto sa SED Marketing Iksuon, na pamatudan kini siya nga doon ay mga pagtabang sa ato ang mga kalawasan. Bueno mga igalag, Iksuon, karong adlaw atong pag-iisgutan kining usa ka matang sa balatian nga kasagara sa mga sa maigo nini kaning atong mga ginatawag nga mga diabetic patients, no. Daghan kita mga kaigsuonan nga naigo nini nga ginatawag nga pagsaka sa sugar level, ug ang kapalit nini mga igalag, Iksuon, mao kaning pag-angkon sa ginatawag natong diabetic retinopathy. Kining diabetic or diabetic retinopathy, usa kini kamatang sa problema nato sa mga kaigsuonan natong diabetiko, diin adunay pag-igo sa ilahang mga pananaw. Kaning retina, no, usa kini kamatang sa mga gagmayng mga ugat nga naa sa ato ang mga mata. Og kining magtaas ang atong sugar level higalag igsuon, delikado kaayo nga maigo kining atong mga gagmay nga mga ugat sa mga mata, hinungdan nga posible kitang mabuta. Tinuod ka na mga igalag igsuon, kung sobra na kaayo kataas ang sugar level nimo sa lawas, og kun pananglitan ikaw nagkapasagad ka sa imuhang kalawasan, posible kag maigo ang ginatawag na diabetic retinopathy, or maigo ang retina sa imong mga mata, or kaning ginatawag nato lagi nga mga gagmay mga ugat nga mooy hinungdan nga nung aduna kita'y sight, no? Aduna kita'y hinungdan nga makalantaw kita. Ang kasagara, of course, nga hinungdan nga nung ang usa ka tao makaangkon sa ginatawag natong diabetic retinopathy is katong sobra nakataas kaayo ang ilahang sugar level sa lawas, nga madamage na ang mga blood vessels diha sa ato ang light sensitive tissues nga naa sa likod sa atong mga mata, kining ginatawag natong retina. At first, magkahinay, no? Actually, wag ganay symptoms ni siya. Ang uban, makaangkon sila og mga mild lang ang mga vision problems or kanang paghinay sinilang pananaw. Apan, kadugayan mga igalag, igsuon, sa ilabi na kung nagapasagan sa ilahang kaugalingon, no? Walay pag-atiman sa ilahang pagsaka sa sugar, posibleng mabuta. Kung naginaingon nga diabetic retinopathy. Ang isa sa mga posibleng you know, solusyon nini, kining ginatawag nato nga pag-angkon o operasyon, no? Na eye surgery nga paghahimuon kaya para matarong pagbalik ang ato ang mga pananaw. Pero dili na gito siya 100% nga maulian. Ang pinakalabing epektibong pamaagi, mao ka ng pag-prevent nga magtaas ang atong sugar level. Aron ma-prevent ang atong sugar level, mga higalag isuon, kabalo ba ka nga ang SED Panyawan Garlic Capsule na pamatudaan nga makatabang sa pagpakubos sa ato ang sugar level. Apil na niini ang gahom sa panyawan nga tanom ug usab kaning banaba nga mooy mo pagawa sa sugar sa atong mga kalawasan. Mo nang angay kaayo alang sa katong mga kaigsuonan natong adunay pagsaka sa ilang sugar level ang magkanunay sa pag-inom sa ato ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa ahos, banaba ug sa panyawan, ginama sa

0: BC.lit.lit. Balitan, balitan.
1: May bundag kabalkadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Nagpabiling nag-unang hinungdan sa kamatayan sa Pilipinas kaniadtong 2025 ang ischemic heart disease. Sigon sa gipagawas nga provisional report sa Philippine Statistics Authority or PSA. Base sa report sa PSA, gipagawas baguhay pa lamang, niabot sa 111,896 ang natalang kaso sa mga namatay tungod sa ischemic heart disease gikan January hangtod November 2025, bugti sa 19.7% sa kinatikbukan nga ihap sa mga namatay sa nasod. Sigon sa United States National Institute of Health, ang ischemic heart disease usa ka kondisyon kundiin diliigo ang supply sa dugo sa kasing-kasing nga hinungdan kakulangon sa oxygen. Kasagaran kini ang hinungdan sa pag-ipon sa fatty plaque sa coronary arteries nga mubaras sa agianan sa dugo. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Gitarte, maayong buntag.
0: BBC.lit.lit. Balitan, balitan.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26. Sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako. Mga upat ka bulan. Ako gigisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw kabalaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 sa 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Ani ana ang gamhanan ug gahibulungan gahaplas Serbal. Introducing Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Get Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

to make you both happy and, you know, to find yourself again or to find himself or herself again. If na siya yung mga kulang sa iyang kinabuhi or na pa siya gipangita sa iyang kinabuhi. Muna ay pwede na tong the best gift we can give. And yun sila, maupod na sila, maupod daw na siya best way in how we love a person. I-let go. And for him and for her, makapangita kung asa siya happy. So, ana lang gid na, kung bati na lang gid ta ani, huwag mabilin ta, maka-let go ta sa atong loving. And ana magid ang kinabuhi. Na may sometimes really have to make sacrifices para malinaw ang tanan, para hapsay ang tanan. So, maybe, one day soon, we'll find someone who will love us the way we really deserve to be loved. So, carry ra na siya. Dili lang ta magkuan, mag-sad ka ayon. Siguro, pipila ka adlaw mag-sad, pero as I said, always, do not live diha sa sadness. Ayaw na po'y ang kasakit, ayaw na po'y ang kamingaw, ayaw na po'y ang kalagot. Life is beautiful, you know?

0: 106.3. Strongest Bell.
1: Horas, a las 9:30.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Ania si Nanay Susima Dagsaan. Samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Nya, panakit sa lawas, maulian man ko.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang pagagis?
4: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oy diabetes kani o. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
3: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil. Maghigda rin yung kumpirme kay itulog na ko. Hupong mo sa mayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Lantan o mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.

0: right here on Bell FM.
1: 106.3 Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule.

0: Tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Ang sarap!

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Atod ka nato sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon nga mutabang sa makaigsunan aton diha nga gusto makalikay sa mga paghubag, bukol ug kakulangan sa mga nutrients nga mao hinungdan sa mga balatian.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold makaigsunan kini na pamatud-an na kadaghanan nga makatabang sa makaigsunan nato nga aduna nay bukol sa ilang lawas, no, sa sulod o gawas sa kalawasan. Tungod kay dilit lang di ay ang antioxidant o anti-tumor properties ang makuha nato niini, kundili aduna po'y medicinal content nga picocyanin. Nakita sa mga eksperto nga usa kini kapotent anti-inflammatory properties ug mupakgang sa pagtubo sa mga bukol sa sulod o gawas sa kalawasan. Labi na yun, dili lang ka na tungod kay nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto na ang picocyanin nga makuha sa extracted spirulina nga naa sa Santon Plus Gold mutabang usab kini sa pagpatay sa cancer cells.
0: The Secret of Health.
1: So nga kung gusto ka makalikay sa daghang balatian, labi na yun ang bukol ug labi na yun malikayan ang cancer nga gikahadlukan sa tanan, mag Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Santon Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na inong 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredient. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Madalas akong pwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawang ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Orbe.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para makasigurado nga epektibo o aprobado sa FDA, pangitaan lang ang tatak Yes to Health o bisitahin na lang ang Yes to Health Region 8 Facebook page o tawagi si Dr. June Alquizar sa 0919-002-8117.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Inyong napaminawan ang programang The Secret of Health. Hatod sa Yes to Health Incorporated, ang tigama o tigapunapod sa mas gipakusog o mas gipaepektibo ng mga suplemento na mapalit sa mga butika para sa dugang kasayuran. Tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.
6: Sa

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano oh.
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa andanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, napacheck up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
6: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Hey, nay, uy. Kung sa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Diwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, giyanyo naman ako. Dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
6: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaon, nak, aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
6: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
8: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
9: Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Na ako'y pulip, dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko. Then, daghan akong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud. So, ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding.
9: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
1: sa matagbalit ni Dios sa
2: Target Line.
1: Product package o sa kabatol sa
2: Target Line.
1: Food supplements kauban sa tulog kabatol sa
2: Target Line.
1: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Music Power!
12: The Strongest 106.3 Bell FM.

0: Oras a las 10 y media.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3 LFM. Best music.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, og aduna po'y Junior High og Senior High School Curriculum with academic track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon, sugdan din sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, og mamay mo usab nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. May alibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Well, 10:50 already in the morning. I have to go now. Hi na lang kay Charmaine, kay Vanessa ug kay Melanie. Papaho ka balos backstory ni Melanie. Pero bitaw ang ping mo kanunay. I'll see you again tomorrow morning for the morning bell.

0: Ikaw ba at tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndromes, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
1: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kini yung pagtaas nga blood pressure o mutabang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud sa mga nangutana kung saan paginom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang tama nga paginom usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban makigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghatod na pud kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. Og labi na gyud makigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. O tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins ug antioxidants, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na pod sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na gyud makigsunan atong pagahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad 20 city hangtod 61 nga adunay taas nga cholesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment mga kaigsunan, og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo mga kaigsunan after 12 weeks sa study. Og kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatamang mopamubo sa mga bara-bara o mutanggal sa mga bara-bara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan na ito diha, nga taas na kayo og kolesterol, og tungod sa pagtaas sa kolesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makaigsunan, no? Dili lang kay ang spirulina makatabang sa makaigsunan na ito nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang kolesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagay ang palayang at abangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, atos ang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Naako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold!

Kalandrakas, programa nga mulingaw, ugmang pagkatawa sa tanan, umuwagtang sa kalaay, ugmang akamingaw. Kalandrakas, ug-ani ana, ang bayot nga gikaguptan, ug-idolo sa kadaghanan, ang nawas mo ng kaguran.

0: For sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: So mga magbaminos na nito kung mga sukitig mabina. Oh, wala to kung sudag na karoon. Time sa kay mo rin action ka malaka ako microphone. Time sa! Okay, talandugo na itaw ni kahimtang ani nga to ang microphone diri. Anyway, alas sa 11 size na sa buntay. May buteng sa tawa ka mga lamino ni Negron. Today is Monday. Nikiling kawas ba ta sa Sabado o Domingo? Therefore, karon, today is Monday. Today is Monday, the first day o ng adlaw o na pa sa first sa Hunyo tuig 2025. Yes, sa June 1, nagyod mga higalag, mga kabilkades na sa toa mga naminaw din ang karon. All throughout Zamboanga Peninsula, especially sa toa mga naminaw sa Kinidibukan ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, say bagay. Kini inyong higalas kanginan, Inday Garutay sa 106.3 Bella Mem. And of course, sa mga kasta, sa toa mga naminaw din ang karoon, unya dapit alas 12 sa may DXCA, because DXBC, Radio Magting. Sa magkakaroon, naasat ta sa DXCA 106.3 Bella Mem, madunggan na katoang programa mga silingan. O daba? Unya dapit alas 12 na natas sa ato ang EM Band o sa mga toang programang kalan rakan. Alright, kumusta ka itong mga laminaw din ang karoon? Kumusta mo mga amigas, mga amigos? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta! Yes, ato mga naminaw din ang karoon. Kumusta ka itong mga naminaw? Murag ato ang mga teachers karoon. Hinahinay na sila o kuano, bisita sila mga tagsa-tagsa ka mga tulunghaan. Kay karong adlaw, ako'y ginuo ko tabang mga langit. Unang adlaw sa ito ang pagpahigayon sa Brigada Eskwela. Yes, ato ang mga magtutudlo din na karoon. I-assist lang ninyo ito ang mga ginikanan. Ito ang mag-Brigada Eskwela. Kaya makaeskwela ilang anak. Alright, then thank you kayo ha sa toang mga naminaw din na karoon, especially sa mga always nga tuning in sa toang programa. Daga kay salamat mga higala. Well, of course, makikuban ko rin yung taman alauna ang taklan sa hapon. Dinila sa toang CBN ng DXCA 106.3 Bell FM. Alas 11:08 na. And of course, ito ang programa ang Kalan Rakas. At ito ganito mga higala sa ito ang iyos at mga kabilkada sa gamahanan o kaibulungan nga produkto. Ang target line, Superfood Spirulina o ang target line, Power Scent Liniment Oil. At itong Haplasius Oil, ito ang target line, Superfood Spirulina nga grabe. Kaipiktibo ang nakalindot ani kaya nga to ang produkto mga higala o mga kabilkadas kay proven and tested daw sila pa to ang iya ang kahalang kabugnaw manuhut suhut gid kunugikan sa panit unod ngadto sa to ang kabukogan tabang man. Yes, of course, sa ato ang mga gusto nga mag-avail sa to ang one set of a package alang sa to ang mga gusto nga magpasilong sa to ang libre nga grasya og kalipayon, di ba? Sa ato ang mga mahiligon mo ato dai Gluto Outlet aron mo tay og sweet dress, oy libre ra dinhi. Ang ato ang probables for sweet dress loto, di ba? Sa ato ang mga interesado din ha nga mo purchase ato ang product package. Anyway, mamahimo nga i-text inyo nga pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 09380028888. I-text inyong pangalan, inyong address o inyong contact number. Anyway, ato ang product package, no? Ato nang ipadala diha kaninyo through door-to-door delivery. Oh, God! Ay, na, ano mo tayo eh. Kinahanglan nga mo adto ta sa ato ang mga outlet, ato ang mga pharmacies, mga butikas, nga diin ana ang ato ang mga product package sa target line. Tungod kay, ato nga ipadala ka din yung through door-to-door delivery ang ato ang mga product package. So sa tanan na ito nga mga interesado, i-text lang inyo nga pangalan, address o inyo nga contact number sa 09380288888. And of course, ato ang mga nakachamba, naka-TMTM, kagabi, mga higalas, tanan na ito ang mga naka-TMTM. Congratulations ha! Alas ato ang mga naka-angkod sa kadaugan kasulbaran sa problema ang mga suliran, mga silingan. Alright, so thank you. Kaayos na nato nga mga nagduo nagsalig sa ato ang product package nga diin mga katabang yun. O, di ba? Di man tuod sa tanang panahon kita magmadaugon. Di man tuod sa tanang panahon kita magmalipayon. Ana ay panahon nga kita maparot. Pinagi sa ato ang sugal, no? Ang sugal sweet dress, mga silingan o mga kabilkadas. Dilis tanang panahon magmadaugon ta. Dilis tanang panahon mamahimo nga kaning mapukan ta. Ang importante nga naatay source. O daba? Alright, so gabi resulta 754. So congratulations sa ito ang mga nadaugan, sa ito ang mga naka-TM-TM, no diya? Mamahimo ang mga higala o mga kabilkades na mamahimo nga maka-appeal mo, maka-avail mo sa ito ang product package at nakalindot din eh, produkto lang inyo ang gibayaran. Ang produkto lang, in proven and tested, epektibo dyan. Ang nakalindot ani kay once nga maka-purchase mo, regular na dahil mga makadawat sa ito ang grasya o kalipayan. Di ba? Okay, sige, go na! I-text na dahil yun inyong pangalan, address, o inyong contact number sa 09380288888. Alas ang si Dawson ay dinidigyapot sa itong magpanag-uban. Of course, kini ang Kalandrakas. Kauban si Inday Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganaan mangkay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay nindot gyud ang bila-bila coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro'y ginakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat. Tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Pinakanindot o dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Tana
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
12: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
13: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
14: Sa matagbalit ninyo sa
13: Target Line
14: Product Package, usa ka battle sa
13: Target Line
14: Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa
13: Target Line
14: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-8454-88. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

на газ и бия. So if you're lonely, 106.3 Dials of frequency, para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para every day.

0: who's the man? Og ang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down!
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya! Oh, oh,
3: kasinag-kasinag. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye!
4: Og luto na ning kanon og sudan, ma.
3: Kabuutan yun sa akong anak, ah! Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabhanan na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadyay. May pagkaswerte yun na ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan yun kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mang kondisyon pirming akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
3: Kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Na, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya dito?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok na beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure Jude ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

0: Mapasaot ka na? Mapasaot ka pa?
1: Lucky, there you have. Ayun, o, diba? Shira, level up. O, level up. Nag-level na. Nag-level up na. Gawin ng 623 bells. And it's all security on and on. Sa toko magpanagubahan, of course, you're still with and die. Garo tayo. Dinirigyapon sa to ang ganag-unang radio station in Pagidian City. This is the DXCA 106.3 Bell F. Sige kayo, salamat din na ito kung mga naminaw din na garoin, especially sa itong mga always going to tune in sa itong programa, mga silingay o mga kabilkadas. Anyway, sa ito ang mga nag-avail sa ito ang product, ang Target Line, the Superfoods Perolina. Kauban ng Target Line, Power Scent, Lenimit Oil, paabot-abutan ninyo, ha? Ang para karungad lawa kay itunol na diha ninyo ang ito ang pang-alas dos o pang-alas nuwebe ng pang-malakasan. yes, ito ang mga diehard availers. Availers, ito ang product package. Anyway, ito ang product package. Very affordable and proven and effective. And kanino din yung once ka makapurchase mo, sa ito ang one set of product package, automatic, regular na mga makinabat o sa ito nga grasya o kalipayuan. Sa ito ang mga mahiligon, mudaga din ang outlet aron makataya sa Sweetress. Libre lang ito ang mga probable sa Sweetress din hi, no? Once nga makapurchase mo sa ito ang product package sa Target Line. Ito ang one set of product package na naman yung one bottle sa Target Line Superfoods Perolina, kauman ang Target Line Power Set Lenimit Oil tulog ka battle, no? So all in all, agato ang battle gamadawat, one battle sa Target Line Superfoods Perolina. Na siya sulod ha, nga 60 ka mga tabletas o 60 ka mga tablets. Last tulog pagin ka battle sa to ang Target Line Power Set Lenimit Oil. Okay, so automatic regular regular nga makadawat na ka sa ato nga grasya og kalipayon, no? VIP ang ato nga transaksyon. So once nga dunay i-forward nga grasya og kalipayon, ang ato ang libre nga Sweetress number combination from our source, automatic nga makadawat mo kay i-forward na diha ninyo. Ano ba? Okay, so i-text lang ang inyo nga pangalan, inyo nga address o inyo nga contact number alas ato ang mga interesado nga mag-avail. 0938-002-8888. Once again, ang inyo nga pangalan, address o inyo nga contact number ang labing pinaka-importante. 0938-002-8888. Mo na nga ito ang official contact number o official hotline number sa ito ang Target Line. Alas 11:44 na. Diligyapon sa ito ang pagpinag-uban. Of course, kini ang Kalandra Cast. Kaoban si Inday, Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Mandrakas, programa nga mulingaw. Huwag mong pagkatawa sa tanan. Umuwagtang sa kalaay o mga kabingaw. Kalandrakas, huwag ani ana ang bayot nga gikagubtan o idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kaguran.

0: She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Sana mapasaot ka pa.
2: Sa ito ang programa, of course, kiri ang kalendro raka. Sige o ba si Inday? Garuta! Alas 12:05 na. Gato ang attack ng oras. Sa ito ang programa, mga higal o mga kabilkadas. And of course, simulcast sa ito ang programa sa DXBZ Radio Bagdig. Alas 12:06 na, mga higala. And of course, sa ito ang mga liminaw din karoon. Nunut sa ito ang panahon karoon. Yes, nagkakay salamat and naka-ready na magtanayin sa ito ang Brigada Eskwela. Sa ito ang mga wak pa naka-ready, mag-ready na ito ang Brigada Eskwela ta within this week. Now na! Sa ito ang mga eskwelahan, paabot-abot lang, nag-parade na ito ang mga ginikanan aron na mahusabay. Nang limpyo sa inyong eskwelahan. Iyawag na ito ha, tanan na ito ang mga, yes, ito ang mga, doon ay mga gipa-eskwela sa mga eskwelahan. Mag-ready-ready na ito eh. Kaya ito ang hinayan o lampas ang mga sakbut sa mga eskwelahan. Mga raise na ito sa mga bangko. Pagpasinaw na ito sa mga salud. Ada ba? Happy lang, good uy, da. Yes, ato ang mga nag-text sa Inday. Mag-avail ba sa ito ang target line? O sa mga naman pag-avail. O sa yun na kayo, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09380028888. I-text lang inyong ang pangalan, address, inyong contact number. Exactly. Ano ba? Pero na mahatagan mo guide, hatagan mo ugiya kung na unsaon ninyo pag unsaon ninyo pag avail sa toang product package. Nakalindot sa toang product package mga sa target line kay proven and tested makatabang yun sa toang mga balatian. Unya nakalindot ani kay nga toang regular unya nga pagdawat sa toang grassy o kalipayon. Alang sa mga mahiligon nga mudagan din ng outlet aron mo taya din o sweatress loto. Libre ran na. Pero take note ha, nga to ang gibiyanan is only nga to ang produkto nga gamahan din o kibulungan sa tanan. Nga to ang mga pag-giveaways, mauna nga to ang libre nga mga kombinasyon ng mga probables sa sweatress lato. So sa tanan na to ang mga wapan na ka-avail, avail na. O diba? Sa mga wapan na to makasuway, panuway mong tanain. Ano, i-text na yun inyo ang pangalan, address, o inyo ang contact number to 09380028888. Again, and again, and again. 09380028888. Alas 12:08 na, diniligyan po sa itong pagpanag-uban, kini ang kalandrakas, kauban si Inday, kirutay.

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Tulno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na ako'y pulit, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Naghan akong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
10: Na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488.
11: alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gas

0: Yeah. Check this out.
1: What about check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milka watts na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, gusto yung station in Baguette and no one else. Abagan yung broadcasting company. Paboritos mga namasa hero, paboritos mga labas hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: is Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
3: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
4: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Ang

0: experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Sampol Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kogon, Herbal Capsule, basta Kogon, lawas bas Kogon.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: Sa matagbalit ninyo sa
5: Target Line.
6: Product package, usa ka battle sa
5: Target Line.
6: Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa
5: Target Line.
6: Powercent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: strongest. The strongest.
1: Walkie at usutag na garoy, delas 12:48 na. Yes, manok na pula ay dinirigyan po sa to ang pagbinag-uban. Of course, kini ang kalanraka. Is ko ba si Inday? Get it tight! Yawan, makuhaan ni Uy kay manok na pula man dyan. Anyway, sa ito mga lamin, nakita din na karoon ang mga barato ang panikalidad 100% original mga cellphone, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories. Ayaw na kabala ka mga ling. Doon kay available na ka na sa AB Gadget Pagadian. Good news! Gumika na kay ang AB Gadget Pagadian. Nag-offer ang pautang mga cellphone o daghan pang ubahin. Dala lang taog valid ID, down payment o sa dili madugay, magka-cellphone ka na! Sa dili madugay magka-cellphone ka na, plus nagtani ako sa sila o 5% discount alas sa itong mga makikash. Ay, mayamay! Sa ito ang mga mayaman din ha, dili mangutang, halasigi pag-cash mo sa EB Gadget Pagadian kay 5% discount sila. O, diba? Sa so, unsa pa inyong gihuwait, ito na sa EB Gadget Pagadian at ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at bang lamang sa paprenta. Pamahimu usap sila ninyo nga ma-message sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. O gusto, mag-EB Gadget Pagadian, ano na sila branches sa masalungsod sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Bahayag, Tukorain, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tangub City, sa may Iligain, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela o sa Tigbao, Zamboanga del Sol. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko! Alright, and of course, sabi na our background karoy na manok na pula. Ay po, wayo kayo, uy. 58 minuto na, humanwa kalabay, ang alas 12 atak na sa udon.

Yes, a beautiful life sa Shells Lopez. Nagkakaisalamat sa inyo pagpaminaw, mga higala o mga kabilkadas, mga kabagting, no? Thank you guys sa inyo pag-ubay. Dito sa ito ang programa, ang Kaladraka sa 106.3 Bell FM sa Radio Magting. Thank you kayo, hang tinug mapuhon sa ito pagpanag-ubay ng hapon. Inday garutay on the mix. Alas 11 sa buntay. Taman ala una ang takna sa hapon. And of course, sa ito ang mga namino din na karoon ha, sa ito ang mga wa pa maka-avail sa ito ang product package sa target line, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address o inyong ang contact number sa 09-38-002-8888. And of course, mahatagan mo guide, giya, on saan pag-avail sa ito ang mga product package, especially ang ito ang target line Superfoods Perolina, ang ito ang graphic epektibo ay ng product package. And of course, ang ito ang target line Paracent Lenovit Oil, ang Plus Juice Oil nga konsila pa to, ang iyang kahalang, iyang kabugnaw, iyang kainit. Manuhot suhot gikunogikan spanit lapos sa ito ang kaunuran o lapos na sa ito ang kabukugain. Wow, social line! Yes, i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 09-38-002-8888. Door-to-door delivery, ang ato ang product package, so why kabalakin? Doon kay natay rider from Pagadian City o natay GNT Express na muhatod kininyo sa ato ng mga produkto, alright? And of course, here's something from... Ayun, it's a Mass Macarena. Sumba alang sa tinan. Thank you, kayo! Mo ni ako ibilin kaninyo. Bye-bye, babush! Mwah!

0: Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Kabagding o kabalkada, kumusta? Umayong hapon, ganin yung tananan niya na BBC Daklit Balita Alauna. Mamahimo ng mapuslan sa mga residente sa Barangay Hatian o silingang mga komunidad sa Sibuko, Zamboanga del Norte ang nahuman nga rehabilitasyon sa spillway o approach nga ipatuman sa DPWA Zamboanga del Norte 4th District Engineering Office. Nagismong proyekto mas luwas paspas o sayo na ang pagbiyahe o pagdalas mga produkto o serbisyo sa lugar hilabi na panahon sa kusog nga ulan. Sumalas mga residente, dako ang natabang nini sa pagpasayon o pagbiyahing luwas matag-adlaw. Inyo nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding 29 Chiril Uniot Liraza. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita. 106.3

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog lang ko sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see it. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

0: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong hapon ganinyong tanan niya na ang BBC.lit Balita alas dos. Mga ka-individual ang namatay o usa ang naangol human milubog ang ilang giabangang gamayng bangka dol sa Saka Beach Resort sa Dapitan City, Zamboanga del Norte ni Adto Milabayng Adlawa. Sumala sa report, gingong nasubrahan sa pasahero ang bangka o naigo pa sa kusog ng mga balod mahinungdan sa insidente. Ang duha ka biktima gideklarang dead on arrival sa hospital samtang ang nakalingkawas padayon pa nga nagpaalim. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's a brand new month, Lotto Philippines! At ito na ang panibagong chance ng humakot ng instant pa-premyo mula sa paborito ninyong Lotto Games. Welcome po sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw this lucky Monday, June 1, 2026. At sa unang salvo ng pa-premyo ngayong araw, 2D Lotto at 3D Lotto ang bibida sa paghahatid ng libo-libong cash prizes. Kaya i-manifest na ang swerte ng numbers sa ticket ninyo at manatiling nakatutok sa IBC 13, DATV, and on our official social media accounts. At habang inihahanda ninyo ang inyong lucky tickets, batiin muna natin ang mga kasama natin dito sa studio. Welcome po sa ilang Lotto players who are here to witness our 2 PM draw. Good afternoon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng Lotto players, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa naging highlights kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto players! Handa na ang mga papremyo, kaya ihanda na rin ang 2 at 3 numbers ninyo. Tara na! Let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2 This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia. 106.2

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako. Kung weather, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit Balitang.
7: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganinyong tanana niya na BBC Daklit Balita alas tres. Ipahigayon ang ECOS of Leadership sa Gipo sa Zamboanga del Sur isip kabahin sa Kaabag Ako Youth Leadership Camp Year 4. Din gihatagan og inspirasyon og dugang kahibalo sa leadership ang mga kabatanunan pinagi sa mga resource speakers. Nakip sa mihatag og mensahe sila si Architect Sam Pairaco, Attorney Court Kaheta, Dr. Rubin Garcia og Samantha Ilansco para sa mga kabatanunan ang isalmot aron mahimong mas maayong leader sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding Baydin Webe Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
8: Yeah. Check this out.
9: Check,
8: brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pratigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in diri, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Pagadian. No one else, at Baganya Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta, ipatuloy.

Iba yung murag lalaki, bisag unsa ka pa. Bilip ang paminawa para sa mga mama, ati, kuya, upa. Pa 106.3 is the place to be. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa mo.

0: Oh, tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: 106.2 Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy. Kung saan ang mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Kung saan ka rin nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito na eh?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ning iprinda akong kulintas. Ug sing-sing, agyatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio.
3: Okay po si Tatay Mio.
2: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

0: Lalaki bisag unsa ka pa, bilhin pa minawa para sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw mag problema, bilhin pa minawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pa sa daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pa sa eskwelahan, tapok sa kahigalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa mo, mag-auban ka. Ninyo BLFM, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds. From my boo, rap type, for my bro, hip-hop. For my yo, all the songs that check it out some more. Now tell me who's the man. O gang station sa tanan, isingit mga higala. Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kayo, no? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, gani ay. Nag
3: ha, sa kulian?
4: O kato ganing, ama nga mo rin na.
3: Bukid sa
4: ganing. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, maglisod
3: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na ihaya.
3: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
4: Makakat ka to, ah.
3: Uy,
4: magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Sige pa ka namin mulay?
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tuloy mo idad.
4: Ay, ko anak ko, 90 na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Set Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
9: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Kipasayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
9: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
12: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
11: Skin Shop? Asa man adapit?
12: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
11: Unsa man ilang baligya didto?
12: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
11: Safe ba na ilang products?
12: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
11: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
12: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
13: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
14: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general

Weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: 106.7.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may... Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagdig kabalkada may hapon, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Gipahugtan sa Department of Education ang digital learning sa mga last mile school. Makapahimulos nini ang mga tulungan sa mga lagyo nga tulunghaan na sa nasod sa solar-powered o digital learning tools sa Department of Education na og Asian Development Bank. Sigun ni Education Secretary Sunny Angara tumong sa programa nga mahatagan og access sa teknolohiya ang mga last mile schools aron na mahimo nga maayo ang pagkakataon sa mga estudyante. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FIMA maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.2
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: 106.3.
1: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, di karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Cellphone Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Cellphone Plus Gold, kinaayo ko.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
11: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
10: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
11: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3

0: spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.2 Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw'y makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're

Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepem paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasaspilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa mo.

0: now. Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: 106.2. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Dapit na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Tapos si ating nani na maawa tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
2: Sa Paragis Agis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sunphone Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
4: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika.
4: Sunphone Plus Gold. 106.3.

0: 106.3
1: Set Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
3: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
7: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
7: Target Line
6: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
7: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: 106.2 FM.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106.2

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Taba Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalyuklihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
3: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
4: ka pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gito sa akong ibati gito, wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang niyo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigug Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Ani ana ang gamhanan ug gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

afternoon, 5:30 to 6:30 in the evening. Dito po sa Estasyon DXBJ 756 Radio Magting AM, DXCA 106.3 Bell FM at sa ating Facebook page, Antonio Cerilius. Pag-usapan natin itong mga nagaganap ngayon sa ating Kongreso, lalo na itong impeachment case against Vice President Sara Duterte. Yung unang impeachment case noong nakarang taon, yun po ay nakialam ang Korte Suprema at binalik sa kanila. Yun pala, yun po ang 88 pages na ginawa ni Justice Leonel Marvin parang guideline para hindi naman makabuso yung karapatan na akusado at di rin umabuso yung mga membro ng komitiba. At nilagay doon ano yung tamang sistema at hindi dapat sumobra doon sabagat yung proving o kaya pag sasalaysay sa mga facts o mga kaso, ebidensya, doon na mismo sa impeachment case. Kaya, tatlong kaso na po ang sinampa ng House of Representatives sa impeachment court. Yun po ang unexplained wealth na napresenta rin komitiba ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council at medyo pati yung mga suspicious saka yung mga covert transaction ay siniwala din, no? At yung misuse of confidential funds na yung mga taga-COA ay nag-testify din

maabot po ng 612 million, 0.5, na confidential intelligence funds sa kanyang tenure as Vice President at Education Secretary. As a matter of fact, may binanggit po na 1,322 fictitious beneficiaries. At yung pangatlo, yung nakita naman natin sa Facebook natin, karamihan sa atin, huwag na tayong maglokohan. Yung kanyang parang galit na galit siya na ipapatay niya si President Ferdinand Marcos Jr., si First Lady at si Speaker Romualdez. Okay. Yung mong tatlong yun. Samantalang, doon naman sa Senado, biglang nagkaroon ng kudeta. Diba? Ang dati chairman, ang Senate President si Lacson, si Soto, bigla na lang dumating yung nagtatagong senador, si Bato de la Rosa. As mapakain na lumilitaw, na sakay kinuha siya ni Alan Cayetano. Sabagat labindalaw sila, pang tatlo, number 13 si Bato de la Rosa. Kaya naging Senate President si Alan Peter Cayetano. Ang problema lang, pag-usapan natin itong kaso niya sa ICC. No. Di ba, pumunta siya sa Korte Suprema, mingi siya ng TRO, Temporary Restraining Order. Sort of relief para hindi siya mabilanggo ng ICC. Sabi niya, uy, Pilipino ako, meron naman tayong korte, nagpapansin natin mga korte. Kung babalik tayo sa nakaraan, kaya nagkaroon ng jurisdiction ang International Committee, International Criminal Court. Sapagkat nung una, nung hindi pa tayo membro, meron pong batas na ginawa sa atin. Crime against humanity, no? Klarong-klaro po yun. Yung po ang Republic Act 5139 yata yun. No? Tama ba yung number ko sinabi? Mukhang at doon po sa batas na yun, nagawa yung 2009 time pa ni President Dore Macapagal Arroyo bago tayo sumali sa International Criminal Court. Meron po tayong batas na lokal. Nagawa po yun ng 2009 panahon pa ni President Dore Macapagal Arroyo. Pag-upo po ni President Aquino, naging membro tayo ng Statute of Rome, yun International Criminal Court. At ang maganda rito kasi sa doon sa lokal nating batas, binanggit po natin ang crime against humanity at sinabi po natin sa ating batas na irirespeto, igagalang natin yung decision ng mga korte na iyon. Kasi member tayo ng International Community, member tayo ng United Nations. At mismo sa ating saligang batas, sa Article 2, Section 2, nakalagay din po, irespeto natin yung mga gawain ng mga international community. Okay, isa na yun, ang International Criminal Court. Kaya nga, dahil dun sa ating mismong batas, local law, na ginawa ng 2009 ay doon voluntarily nirespeto natin yung International Criminal Court at doon nadala si Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, nagpalabas ang International Criminal Court na may mga co-perpetrator. Sino po yun? Dati, sa Davao pa lang yun.
Bato, así Duterte, mayor, si bato. Chibopolis. Hindi po sinama ang piskal. Sapagkat, sa totoo lang, nung mayor si Duterte, nagipag-coordinate ng piskal noon, Piskal Tan, kay Laila De Lema. Sino si Laila De Lema? Siya ang Commissioner on Human Rights. Kaya pumunta si Commissioner o Chairman Laila De Lema sa Davao. At naging Secretary of Justice siya sa panahon ni President Aquino. At pinagpatuloy, inimbestiga. Kaya nga nagkaroon ng mga pulis na Cotabato, Las Cañas. Nagkaroon ng ebidensya. Kaya lang. At si Tillianis naman, ha? Nung mayor pa si Duterte, binanggit na niya yung mga account, mga joint account ni Sara sa kanya Duterte, joint account ni Sara sa kanyang kanyang husband. Si Tillianis po ang nagpalabas noon. Nakumpirma po yun ng certain Deputy Ombudsman Karandang. Sapagkat nag-hands off si Ombudsman Carpio Morales. Kasi nga si Hans Carpio, ang asawa ni Sara Duterte, yung mayor pa siya, kanyang pamangkin. Kaya nag-inhibit siya, kinausap niya si Deputy Ombudsman Karandang, siya mag-imbestiga. At sinabi naman ni Karandang na meron nga mga account yung pinagsasabi ni Tillianis at may laman, may mga yatawag na mga transaction na mga suspicious at mga tinatawag na compulsory reporting doon. Kaya lang, naging presidente si Rodrigo Roa Duterte. Imis na sabihin niya, hindi na pwede, immunity na ako sa kaso kasi meron na akong presidente na ako. Hindi, ang ginawa ni Duterte, sinuspende niya si Karandang. Yun nakakatawa. Hindi lang sinuspende, tinanggal pa. Kaya after how many years, nasabi ko na noong nakarang programa, si Karandang ay nakakuha ng hustisya sa Korte Suprema at nakuha naman niya ang kanyang mga back salary at wages ano pa. Pagkat illegal po yung pagkatanggal kay Karandang. Now, ito ngayon, dinining na si former Senator Tillianis sa Committee on Justice sa House of Representatives. At pinakita din po yung mga tinatawag suspicious at covert transaction. Kung nakikita niyo sa television noon, mismo si Congressman Laila De Lema ay namili ng yung kambahan pili lang. 19. Binuksan lahat yun. At totoo may transaction. May totoong transaction. Kaya, nasabi naman ng chairman ni Luis Tro, saka natin i-prove yan doon na sa impeachment court. So, let's focus on the Senate. Ang conviction po ay kailangan three fourths. 24 lang po ang ating senador. Ano po ang three fourths ng 24? Decise. Now, yun nga nakakatawa sa ating Senado ngayon. Yung Senado, bago sa Core Constitution, dalawa lang partido natin before the Core Constitution. Nationalista at liberal. Ngayon, walang partido. Kanya-kanyang interest. Kaya mabuti natin buksan natin ang problema. Sa 24, dalawa may problema sa ICC. Mas mabuti nang i-claro natin, cuentas claras. Si Bato de la Rosa at si Bongo o si Christopher Lawrence Tesoro Go, si LTG.
builders. Yan. Dalawa na yan. Yung tatlo, may problema. As a matter of fact, nabasa natin. Meron ng warrant of arrest si Jinggoy. Ha? Tapos susunod daw, si Villanueva at si Escudero. So, lima na yan. So, 24 minus 5, 19 na lang. Diba? Ang problema, meron pang dalawang kaso sa Security Exchange Commission. Hindi natin alam kung pagbita-guilty yan, that would amount to perpetual disqualification. Dalawa po yan, makamating na bilyar. Yung isa, natin Secretary of Public Courts and Highways. Ay, doon nagsimula rin ang kalokohan. No. Pito yan. So, may iwan dyan, 19. Eh kung si Ligarda, ha? Ligarda, madawit sa kaso ng anak niya. May multa na yata ang anak niyang 50 billion yata, 15 billion, basta may multa na. In-impose po ni Secretary Garin, ng Secretary of Energy. So, kung may kolusyon yung ina sa kanyang anak, baka madamay siya. So, 18 na. Walo na. Now, si Padilla, ha? Si Padilla, medyo may kaso yata. Obstruction of justice. Kasi siya pala lumalabas na pinakay si Bato at tinago. So, siyam. So, ang walang kaso dyan, sino? Yung makapatid na kita, no? Si Amy, walang pang isa. Ha? Sinabi ko na si Ligarda, okay. At si, okay. Si Amy, ewan ko na kung may kaso yan. Si Marcoleta, may nunalabas na kaso ngayon na, naku, mabigat yung kaso, ayoko lang bangitin kasi kaibigan ko yan. Ha? So, ibig sabihin yan, matitira dyan na yung walang kaso, baka si Pia na lang sa tinatawag na majority, kasi 13 lang. So, 11 ang may problema, dalawa walang problema. Sa kabila naman, yung tinatawag minority, 10 sila. 10, 11 sila. 10. So, 10 plus 2, pagpalagay mo solid yung 10 na yun, nakikita may ebidensya plus 2, ewan ko lang. Well, nagkagulo ngayon bago ang Senado. Kasi biglang nag-move ang isang si Marcoleta yata para ipayagan bumoto online. Kasi nakikita yata nila na mawawala si Bato, mawawala si Bongo, si LTG, mawawala yung tatlo. Baka mabilanggo, baka hindi available. So lima. Kung limang hindi makaboto, problema sila. Kaya nag-file sila ng motion online. Sabi ni Risa, huwag natin madaliin. I-form mo natin sa komitiba at magkaroon ng debate. Yun naman ang normal naman talaga. Pag mayroong motion, may bagong panukala, lalo na pag rules, mending the rules, dapat doon muna sa rules committee. At pag napag-usapan, i-debate. Ang gusto naman ng grupo ni Cayetano, butuhan na. Ang congestion ng mga grupo ni Soto, nag-walk out yung kasama ni Soto. Tapos tumayo si Soto, sinabi niya, "I move to adjourn." Pag sinabi mo move to adjourn, that includes questioning the quorum.
Kasi pag walang quorum, ano bang quorum Senado? 13. Ha? Nag-move to adjourn si Soto, makalis siya, wala si Bato, yung walang quorum. Kaya humingi ng consideration si Marcoleta, masyempre consideration, sinabi ni Soto, akala ko magaling ka sa parliamentary procedure. Nangyayari ba mo, abogado ka? Ang motion to adjourn, hindi debatable yan. Sinustay naman ang presiding officer na si Loren Legarda. Hindi na debatable yan. So, adjourn. Now, tama ba ang ginawa ng mga grupo ni Risa, BAM, at mga nag-walkout? Tama. Sabagkat binabago mong rules. Dapat pag didibatihan, you have to debate on it, pag-usapan yan. Kasi kung tatanan nyo, sa history ng Senado, may tatlong senador na suspende. Ha? Una, si Enrile, lumikaso. Si Enrile, abogado. UP. Magaling na abogado. Nung kinasuhan siya, something about sedition or rebellion ba yun? Panahon ni Cory. Nagpabilang ko siya. Alam ko yan sapagkat ako bumibisita sa kanyang kulungan.

0: Suprema, ang status po ni De La Rosa ngayon wanted. Kaya tayo mga mamamayan, ulihin natin yung pulis na imbis na magbigay ng protection sa atin, wala nung hippie siya, naging PNP declarer, siya po yung katulong ni Duterte sa maraming taong pinatay. Sa record ng pulis, 7,000 plus, pero sa record po sa International Criminal Court na sinampan ng mga NGO, umabot po ng 40,000. Kaya marami pong pare, marami pong mga responsable ng mga Pilipino nagsasabi, panahon na na dapat iharap sa justisya si Bato de la Rosa. E payak-iyak ka pa dyan, mahiya ka naman. Kaya punta tayo sa tibia. Ha? Noong Mayo 26, 1868, ang unang presidente ng Amerika na humarap ng isang impeachment case ay si Andrew Jackson for high crimes and misdemeanor. Kaya lang, na-acquitted siya sa Senado only with one vote. Noon namang May 26, 1906, United Kingdom acquired the right of the first commercial strike in the Middle East as Majid Sulaiman in the Southwest Persia, that is Iran. Ano po ito? Yung po sagkuhan ng gasolina sa Iran. Persia kasi ang pangalan ng Iran dati. Panahon pa ng Biblia. 1972, May 26, Soviet Russia President Leonid Brezhnev and U.S. President Nixon signed the Strategic Arm Limitation Talks. Minag-usapan nila, huwag na silang gumawa ng maraming atomic bomb. Sapagkat kung marami talaga, sobrang dami, malulusaw talaga ang mundo. Ewan ko lang kung sinunod ba. Kasi sumama ng France, meron atomic bomb. United Kingdom, may atomic bomb. Israel, may atomic bomb. Ang China, may atomic bomb. Pakistan, India, yun po may atomic bomb ngayon. Gustong pumasok ang Iran, kaya lang, pinagbabawalan talaga ng Amerikano sapagkat ang Iran ngayon ay nagpapatakbo ay mga cleric, mga kumini. Ano sabi niya? Death to the Jew. Ang problema itong pag-death to the Jew, merong Hudyo sa, of course, Israel. Kasi maliit na bansa ay Israel, kasi laki na yata ng Cebu. And death to the Jew. Mayroon mga Jew sa Australia. So, bubumbayin din yung Australia. Death to the Jew. May mga Hudyo din sa Argentina. May mga Hudyo din sa Brazil. Death to the Jew. Marami din sa Amerika. Marami din sa Canada. Death to the Jew. Marami sa England. Marami sa Russia. Marami sa Europe. Kaya, ayaw talaga ng Amerika at iba pang mga na bansa na magkaroon ng atomic bomb yung Iran sa panahon po ng mga Khomeini. Now, May 27, okay, May 27, 1703, Charles Peter the Great founded St. Petersburg. And dati yung pangalan Leningrad. Named after St. Peter. Baka ninyo alam, ang Russia po ay Christianos din. Kaya lang, hindi sila under ng Roma. Kaya yung kanilang pag-cross tayo, iba. Sa kanilang baligtad. Pero kung pupunta po kayo ng mga simbahan ng Armenia, Georgia, Russia, Greece, yung kanila po mga Orthodox churches, tinatawag nila. Greek Orthodox Church. Sapagkat, yung unang Christianos nga ay isang lugar sa Greece, ang unang Christianos, hindi po sa Rome. Ang mga Roman po, kung titingnan yung Biblia natin, sila po yung nagpako kay Jesus Cristo. Ayun, ang ginawa natin, ang Rome, ang naging capital ng ating Catholic Church, kaya tinawag na Roman Catholic Church. Noong May 27, 1905, nagkaroon ng Battle of Seoul, Japan. Naval Battle of Russia and Japan. Doon po natalo ang Russian Navy noong 1905. Noong May 27, 1906, para mawala ang Leprosy Pilipinas, nilipat po sa Culion, Palawan. Tinawag doon Culion Leprosarium. Yung Culion ngayon ay isang tourism spot, wala. Kasi ang leprosy ngayon ay magagaling na. In May 27, 1999, para mabuto na era, ay ginawa niyo New Visiting Forces Agreement, BFA. At ito lang po binigyan pansin ni President Marcos, yung pagbibisita ng mga Amerikano uli, mga Madon Magano uli sa ating bansa. Noong May 28, 1830, President Andrew Jackson signed the Indian Removal Act, which denied Native American Indians their land rights and were forcibly relocated in Oklahoma. Ito po yung impeachment proceeding ni Andrew Jackson. At ang mga natibo na Indian ay forcibly relocated sa Oklahoma. Sabagat ang mga native po sa Amerika ay mga Indian, mga marami-marami tribo po yan. Marami tribo yan. Kaya yung mga lugar ng mga Mississippi River, Indian name po yan. Yung mga ang dami mga bansa dyan na Indian ang pangalan. Idaho, yung ano po ba? Nevada, marami po yan. Yung pong malalaking puno, tawag doon, Yosemite Park. Indian name po yun. In May 29, yung Ottoman Army under kay Sultan Mehmed captured Constantinople. Ito po yung Istanbul ngayon. Kung pupunta kayo sa Istanbul, yung pinakamalaking mosque, tinatawag na Blue Mosque, kung titingin po kayo sa taas, andun po si Virgin Mary, andun po si Jesus Christ. Bagat ang Constantinople noon, yun po ang sentro ng ating Kristyanismo. Nilipat lang po sa Roma nung pinasok ng Muslim, headed by Sultan Mehmed. Noong 1887, May 29, ang Nolimi Tangri was published in Berlin. Naku, sa Berlin pa. Tapos, ang gumastos pa ay isang kaibigan ni Rizal, si Maximo Biola. Biola pala. Siya palang gumastos sa No Limit Tangre for printing. Uy. Noong May 25, 1942, may gira pala. Yun ang kinakumanta si Bing Crosby, White Christmas. Di ba? Anong title na White Christmas? Something like that, no? Sikat na sikat yun. Nakabenta ng 50 million copies. Wow. At noong May 29, 2012, 20 senador, isang nag-sustain, nakumbikto si Chief Justice Corona. Impeachment proceeding. Ano? Undisclosed wealth. Mabuti na basa ko ito sapagkat yun pong tatandaan nyo yung kaso ni Sara Duterte ay mga undisclosed wealth na nahuli na Anti-Money Laundering Council. Ito po ay binanggit ni Senator Tillanes. Sana itong mga senador natin will not vote based on their personal relationship, will not vote on their based on their personal party relationship, will not vote on their utang log, but for the sake of the Filipino people, will vote on the kind of violation what Sara Duterte has committed. Ito nga si Justice Corona. Ha? Hindi na makasama yung unexplained wealth. Collateral lang yun. Pero, ha? Ito kay Sara Duterte, ilan ang na-plug? 200 plus ha? Covered transaction at ilang suspicious transaction. Dami. Kaya, it will be the Filipino people who will judge you, my senator friend. You are now a court. You are supposed to be impartial. No May 30, 2012, Charles Taylor, former president of Liberia, was sentenced for 50 years in prison after being convicted for crimes against humanity at Hague. Nako, mayroon na palang presidento, President Taylor, for 50 years. Ito naman si President Hyacinthe Lahabre, former dictator of Chad, was convicted of crime against humanity. Parang crime sa humanity. He died in prison while infected with COVID-19 at the age of 19. Ah, so, kita ay dapat pag-alala sapagkat meron din mga head of state na nabilanggo against crime against humanity. Okay. Ulitin ko ha, yung decision ni final decision ni Kagiwa. Amyan. This case will define the court. Yeah, yun. Yung labing limang justices. For too long, power has found ways to outrun justice. Tagal naman. Di ba, inamin, panahon ni Duterte, justice was not functioning. Inamin yan. Kaya nga nakialam ng ICC. It has hidden in office. Ayan. Hindi siya nahiya. Para nagtago ang mga judges. Nangyari po yan, pati sa probinsya ko. May namatay na ABC president ng Suminot. May namatay ng superintendent. May namatay presidente ng isang broadcast Pilipinas. Wala yung namatay. Panahon po ni Duterte yun. Sabi niya, now the language of due process is here. Court can become a refuge for impunity. Hindi dapat ka magtago yung mga may kasalanan sa korte. It has always been and must always remain world justice refuses to yield. Ang galing. Kaya, walo po, kung siyam siya lahat, umag-agree sa opinion ni Justice Alfredo Benjamin Kagiwa. Yung lima, ewan ko bakit. Ay, punta na tayo sa shoutout, ha? Shoutout tayo kay Sheila Seratao ng Dasmariñas, Cavite. Uy! At kay Jemel Bahon ng Taguig City. Kay May Mapilit ng Tawi-Tawi. Munggaw Tawi-Tawi, ba? May salamat naman. Assalamu alaikum. At kay Katrina Wanig ng Zamboanga City. At Imelda Bilaros ng Zamboanga City. At Lisa Dumaog ng Cebu City. Rolando Maho ng Cebu City. Esther Lopez ng Cebu City. At Reyna Mokakat ng Tagbilaran Bohol. Tata Lagutan ng Malaybalay Bukidnon. CJ Palmitos ng Sikihor, Sikihor. At kay Joseph Muñez ng Bonifacio, Misamis Occidental. At kay Eric Tan. Ah, taga Alicia Zamboanga, Sibugay. At Amy Rose Goho na Imelda, Zamboanga City. At Zamboanga, Sibugay. Ganun din kay Ricky Bukog. At Mandemi Maginay ng Misery sa Mga Del Sur, Aida Gakos ng Bayug sa Mga Del Sur, Lida Untog Undag na Ramon Magsaysay, at Regen Rose Luna ng San Pablo sa Mga Del Sur, Geraldine Dinoy ng Tamina sa Mga Del Sur, Jefferson Ingaran ng Labangan sa Mga Del Sur, Flora May Perales ng Sumino sa Mga Del Sur, Maverick Sagabain at Kenna Lee Lundayan ng Lapuyan sa Mga Del Sur, Grisel Baya at William Baino ng Dimataling sa Mga Del Sur, isama mo na si Gerald Cabading ng Dimataling, at si Glenn Ibanez ng Dinas sa Mga Del Sur, at si Pedro Pugoy, also of Dinas, and Hermy Mendoza of Dinas sa Mga Del Sur. Oh, Charlemin Robles ng Labangan at Helen Benya ng Labangan. And nahiwalay ito sa mga grupo niya. At si May Christine Idiang ng Bitogo at Rhea Jane Arneta ng Bitogo sa Mga Del Sur. At si Rogen Dangaran ng Dumalang sa Mga Del Sur. Hanilo Maghinay ng Dumalinas sa Mga Del Sur, Mian Idisa ng Aurora, at Ria Taranza ng Aurora sa Mga Del Sur, Erna Hersanmio ng Mahay sa Mga Del Sur, Lenly Dapita ng Mahay sa Mga Del Sur, Carla Franciscaya Kailan ng Mahayag sa Mga Del Sur, Cristina Cajita ng Gipos sa Mga Del Sur. Happy birthday natin kay Jim Paul. Uy. Jim Paul daw ng Sultan of Masuy. Galing kay Atone. Hindi ko makilala itong nagsumul na ito. Yeah. From Atone. Mix pala, Migo Mix, at kay Atone, sino to? Madabaw group pala, Atone Bobot Kaluya, at Mix. So, salamat po sa inyong pakikinig. In-explain ko po yung mga kasong sinampa ng Committee on Justice, and in-explain ko po yung decision ng Korte Suprema na hindi dapat bigyan ng temporary restraining order si Bato de la Rosa sapagkat matagal siyang hinahanap ng kapangyarihan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin.
3: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
5: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
6: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Ted Panyawan with Magusin. Dantan og mga doka simana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40. 6 points. Now. Rock, rock, radio. Bag, bag. King, king.

0: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
0: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
2: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ng bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutasi ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko ng Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
3: Sa haplas yan, sa...
2: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani katong mga kuan ako katol-katol na igo kog buni pastila duha ra kaplas na ko wala siya dihagit sa herbal capsule ko ning bilib ko ana kay dagay mga food supplements karon nga mga panahon nga nanggawas wala man tayngon nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga gika sa buntag paingon og hapon labi na sa kanang coffee digi ka mubati og kaluya mogay na ko naranasan gani ako na wala ningon nga unsa nga kuan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo ganyan nga mauan ng mga herbal.
0: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Di na ka mag-agwanta pa.
4: Malarat, my love. Mungutang ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
5: Dili?
4: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
6: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka!
4: Nganong mauman kini ang akong kapalarot? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni kanang?
7: Pwede ko. No. Banda.
4: Bati asan ni mong naong huilag. May uy, masakang sa tagin mo.
7: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
4: Gikan ka ron, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo!
4: Silang ko.
8: Imo na ko checko. Pero bakas niyo na ko. Gato na good ka.
4: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Unsa?
4: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
4: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
9: Jacob.

0: casa. ¡Bud-Bud o Bibinca!
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspad to siya karon may nakayo
5: taas din sugar si mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: uning baba,
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Maing adlaw na sa kanatong tanan. Niyano sa ba inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Mabudali to sa kanyang sa laing hugna ning makalingaw tayong sugilanon. Apan sa dili pa, shout out time. Bueno, mga higala, shout out yan ni Juvin Ginilina Nino, Harold Garcia Ramirez, Wenmar Cortez, sa Pardo Cebu, Mark Lloyd Aligundo, diya sa Kugun Cebu, si Cesar Ayan Gabaong, Father Roy Aspera, Ray Horbuda, niya si Wilma D. diya sa Bourbon Cebu, o si Doktora Geneva Balaan diya sa Talisay Cebu, gikan sa abong founder sa Bisay, bangang sa ilong si writer-director O.G. Kumpok Rakasa. O niya, lais ang shoutout gihapon, nga doon nila ni... si Nang Tali, si Nang Tali, si Linimor, Gabriel, Victor, Laisa, Pedro Pungasi, Pedro lagi gapong. Si Bimbo Dayana, hala no, usap ni pagkakwana ni mo Dro, taksambutan ni Dro. Ngano ka ni Dro? Gikan kito ni Pedro Pungasi.
1: Astilan.
0: O na, nga ni? Si Nang Tali,
1: di Nang Tali.
0: Ah, Nang Tali. Astilan gini mo Dro. Bueno, padayon ta mga higala, sarili pa. Unang shoutout ay si Rulan Marata diha sa Carbon Market, si Virgilio Brione sa Kandulawan, Talisay City, o si James Court diha sa Cantuango, Aluginsan, Cebu, gikan ni Ricky Bangis Garing, ang atong kinakusgan diri sa DYHP. Okay, padayon ta mga higala, atong mainumluman, nga gipaybaw dayo ni Takla si Gian sa plano nining magpalayo sa mong dapit, samtang si Bogart o si Gerle nagripak sa ginadiling druga sa baratuhong motel. Dito usab sa Picas kwarto sila si Jigo o Lala at nag-check-in. Bayo, pagkasultis putot ng lagom. Ingon ni Ning Naitabo. Boy na mga ikalan, niya dahil sumpay ng itong sugilanon. Budbon o Bibingka! Ang imong panihod to, mahimurin rin panihapon.

0: Mientras a su cuarto en motel.
1: Okay. Anita din ni magtakay sa langit ng kalipay.
0: Banghag sa ilong ulalat.

0: Sila kina si Lalat ug Jigo.
1: Ang mga amaw, nag-check-in sad sila din eh. Unsa may ilang buhaton?
0: Uy! Paya, naghubo sa iyang sapot si Lalat.
1: Uy, baya! Unhan patas mga animalistik!

0: Ani malu merku gika bohi di balistik. Murug kita gipa dungug-dungug ni lalat.
1: Paya si lalat. Dako kayog bahawan.
0: Unsa?
1: May ikapang hambog man sa dayon ng babayhana.
0: Naglain akong kabuhi.
1: Gano ka? Gano ka, Bogart?
0: Nanginit ang tibo kong lawas, Girly Anthony.
1: Onya?
0: Ay, kurambuson taning ato. Paway ta sa tungkat ka.
1: Kalahan ko, anak.
2: Kakusok sa ilang mga ago.
3: Ang mga animal, gipasuya ta.
4: Pagdali, Chico. O kaya nining akong ginabot.
2: Kadiot, ni alat.
3: Mamugunang ito na lang akong tipak.
2: Isulob na lahat. Kaya tingali panuto ng imong nag-tisni na ngisi.
3: Unsa?
5: Unsa'y sunod nga mahitabo?
6: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong diabetes. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa atong Paragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko ng kuantan sa kong, sa kuan, oh, diabetes. Kani, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
7: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
8: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
7: Tagaasa?
8: Upper Limatok.
7: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon?
8: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
6: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mo kasi natyan sir. Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula itong masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
6: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa Bilabila Half Plus gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo Half Plus gyud sa Bilabila, barato ra. Half Plus Bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga Half Plus gyud, Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong,
10: usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
11: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At kung sa diyan nag-spotting manggog ko, sige, kuhan ka ng mawala, din mo palit na pulo ko, ginagmayra ba, din mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
12: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig
11: mo. Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
10: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Sorry lata.
4: Ay, kikap-hikap na ko. Naglagot ko ni mo.
2: Ano man?
4: Na-insultong akong pagkababay, Chigo. Diyaw mo eh, tuktok ko ng miduol ni mo. Imo pa yung kipalabay.
2: Di man ko gustong maubos ang imo pagkababay, lat. Gusto na kong magpakasal una ta. Una ta maghimo anang butanga.
4: Ah, kinaraanan ng imo. Gen Z na ta. Mata na lang gani ang palihukon sa uban. Magkasinabot mang gani dayon. Labok dayon. Karaan kay kag-style.
2: Mao mo na gustong itutulong nanay nako, Maria Picat, nga tahuron og irespeto ang mga babae sama sa usa ka inahan.
4: Sabay diha.
2: La,
4: kalagot ka. Makalagot ka.
2: Uy, ang langga mo tabian.
14: Nine, two, zero.
4: Kanapan ay. Hilong langgam! Isa po

0: Unsa? Maulay na hitabo bedjig ka o?
1: Ubay, wag yun hitabo na mong lalat sa motel kay wag mangyud na ako siya hilap pa imusli.
0: Ala, uy! As ka na ugawa yun ni mo bedjig ka o? Gasya na naging bato pa?
1: Baynoy!
0: Ako pa to, bungkag ng bayas putiok ka nilalat.
1: Di ko gusto na bay. Babae ko siya. Angay lang nga, itahod og respeto.
0: Ambot lang ni mo, Zaz!
1: Sakto ba ko sa kong gibuhat, bay?
0: Sayop! Wrong yun! Sa sunod mo ni buhatan nilalat, ha, Benjigo? Tudlo, auntie ka!
1: Unsa may buhaton?
0: Bagduke!
1: Unswa?
0: Lagi! Bagduke, Benjigo! Sabot ka? Bagyoke, bagyoke!
1: O, lagay, bagyokan mo na!
0: O, muna yung angay ni mo buhaton. Bagyoke, bagyoke!
1: Unso ha?
2: Mutara, mutara! Mutara, liyan! Mutara, liyan!
0: Tukoy, tukoy! Kini-kini! Unsa'y talent sa mga buhaya sa Pilipinas?
2: Champion swimmer! Muna klase sa mga buhaya nga mayo kay mulangoy sa bilyones ng kwarta sa katawhan.
0: Bagay sa ilo.
1: Unsa pay laing talin sa mga buhaya?
2: Budget eater. Muna klase sa mga buhaya nga usa ka paag. Hurot ang budget sa flood control.
1: Bagay sa ilo. Maurang na to koy.
2: May laing pa. Money specialist.
0: Money specialist? Kanaan ba ko ng mga buhaya na na sila'y grupo? No? Kibipi sa day ko na sila, oy! Kapisona ng mga buhaya sa Pilipinas! Nausap-usap na lang kinang money specialist pa ito, koy!
2: Money klase sa mga buhaya nga, higupon ang budget sa flood control paingon sa ilang bulsa. Hinumdumi mga kaigsuunan, flood control pa lang na ha, wapay labot sa mga tulay, taytayan, bridges. Mga dan, mga building, uban pa. Diyan na mo'y!
0: Diyan na ko na mo'y. Ala no, bitaw, no?
1: Sakto kag yung tukoy na!
0: Kurikik yung kayo!
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, kaya kung menstruation dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang akong menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na ganit siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba marag makapool, ganit, kaya maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan ko mga gitry ng mga food supplement, na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul og panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang og bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. 106.2
6: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E,
9: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
11: Nationwide.
12: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
13: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
14: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daan po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Sa ating po namang paladudunan. Atin sa atin ang ating po namang mga produktong herbal. Gawan po naman sa Rice Brand. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tangali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Bibe.
0: Nanay Bibe. Okay po, Nanay Bibe. Okay.
1: Mentoro.
0: Taga saan po, Nanay?
1: Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Okay, Nanay Bebe ng Bungabong Oriental, Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po?
1: 76.
0: 76. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Oo, matagal na. 2 years na.
0: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Marami.
0: Marami. Ano-ano po yun, Nanay? Ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Malakas lagi ang aking katawan.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Yung pag nagbabawas ay halos araw-araw na rin.
0: Araw-araw na yung pagbabawas. Bakit po noon, Nanay, na hindi pa kayo nainom ng rice coffee? Kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, naku, mahirap. Naabot ng 4 na araw.
0: Inaabot ng 4 na araw?
1: Oo.
0: Naku, naku. Matagal-tagal yun, Nanay. Ibig sabihin, kumbaga, nai-stack po yung mga basura sa loob po ng inyong katawan kung inaabot ng 4 na araw bago po kayo makapagbawas. Eh, lason po yun eh. Lason po yung, basura na yun sa loob po ng ating katawan na pwedeng pagmula ng iba't ibang uri ng karamdaman. So ngayon na kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, naging maayos na po yun, Nanay?
1: Oo, ang problema ko lang ay yung ating mata pa, yung katarata.
0: Yung katarata, opo. Anong sabi sa inyo ng doktor? Most probably, ang sabi po sa inyo ng doktor, operahan.
1: Operahan, na ilaw ko naman, ako takot.
0: Takot po kayong ma-operahan. Pero yung po yung magandang solusyon. Pero makakatulong po yung ating rice coffee dyan. So unti-unti po namang pag-iinom. Tsaka yung pagpapausok ng ating rice coffee sa inyong mata, eh makakatulong po yan, Nanay.
1: Oo nga eh.
0: Opo. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa inyong bahay?
1: Kaming mag-asawa, bago yung aking anak na may puwasa, Marinduque. Yung may sakit baga sa puso.
0: May sakit sa puso? Yung pong, ano po ninyo, yung pong kapatid po ninyo? Anak?
1: Oo, napanganay.
0: Opo.
1: Eh, kahit kung mag-inom ko na lang ng rice coffee, kundi lagi ko siya pinapadalhan para maroon siyang pambili.
0: Kumusta naman po siya? Umiinom na ng rice coffee ngayon?
1: Oo, sabi nga sa akin, Nay, maganda talaga sa katawan pala ang rice coffee. Pati ang aking mata natutulungan din lumino dahil noon ako hindi na makabasa.
0: Mm-hmm.
1: Ay, pero ngayon daw po, nakikita na niya kahit hindi na siya magsalamin.
0: Nakakakita na daw po siya?
1: Oo, nakakabasa na siya kahit walang salamin.
0: Dahil po yun saan?
1: Sa rice coffee daw po.
0: Dahil sa rice coffee. Yung po yun, Nanay. Sabi nga natin, nakakatulong po yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. So, Nanay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Umisan ako'y 3 hanggang 4.
0: 3 hanggang 4. Opo, very good yun. Maigi po yun. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon.
1: Yun ang aking mga apong nagsusupply sa akin ng rice coffee.
0: Very good. Mahal na mahal kayo na kapupunin nyo.
1: Nung nga nyo po ako nag-birthday nitong 19 lang ng Mayo, ay nag-uwi sa amin, galing sila sa Laguna.
0: Mm-mm. I see.
1: Ay sabi sa akin, Ngayon, lagi kita papadala ng rice cooker. Sabi ko nga sa kalayan lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan.
0: Mm-hmm. Thank you. Sabihin niyo po sa kanila, galing kay Kuya Boy, maraming salamat din. Dahil hindi niya po kayo pinababayaan, nanay.
1: Eh, kaya nga po eh. Maski ang aking mga apo dito maliliit, pag sila napabayan, pag-uwi sa akin, padala sila ng isang kahong na rice cooker.
0: Mm-hmm. Very good po. Maraming salamat po, nanay. Sabihin niyo po sa mga apo po ninyo, maraming salamat, sabi daw ni Kuya Boy, at hindi niyo ako pinababayaan.
1: Ngayon po eh. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ako ngayon niyayaya nilang isama sa Laguna. Kaya ako ayaw ko doon sa Laguna dahil mahirap, hindi ka ako makakapamasyal.
0: Ayaw niyo pong ano? Ayaw niyo pong magbakasyon, nanay?
1: Ayaw ko. Gusto ko dito dalaan ka. Pagsama nila ako, pag ako may dalawang araw, tatlong araw, ako magpapahatid sa kanila dito.
0: Mas gusto niyo po dyan lang sa inyo?
1: Oo, dahil nakakapamasyal ako ng malayo.
0: Oo. Pero kung nandun ka sa Laguna, marami namang, baka naman ipasyal ka po nila nun sa Laguna, pumunta kayo ng iba't ibang mga lugar. O, di ba? Mas malalayo yun. Ha?
1: Sabi nga nila, lagi ka namin na ipapasyal sa tabihan dagat. Tako lang ko kahit nabasat ayaw ko dito na lang ako.
0: Bakit kaya ganun yung mga ano? Bakit kaya ganun yung mga lolo't lola, mga nanay at tatay? Kapag iniimbitahan, kinukuha ng mga anak po nila para dun sa mga anak nila manirahan o kaya magbakasyon, ayaw na ayaw. Ano kayang nandun sa bahay nila talaga na ayaw nilang maiwan?
1: Ay, Kuya Bot, pag ako na sa ibang bahay, kahit mga anak ko, kapatid ko, ako hindi yung makatulog. Hindi katulad yung nasa sarili kang bahay.
0: Tama nga naman. Tama nga naman. Halos ganyan yung lahat ng mga lolo't lola. Kahit pa gaano kaganda yung bahay na pupuntahan nila, kahit pa gaano kagara o kaya karami ng pagkain, mas gusto nila yung dun sa bahay talaga nila. Yung kinalakihan, dun sila tumanda. Kahit na naghihirap, kahit walang makain, kahit na walang magandang tulugan, gusto nila dun sa kanilang bahay. Di ba?
1: Eh, sabi nga sa akin, ang mahal ko lang daw yung bunso ko. Kako hindi, mahal na kayo lahat.
0: Bakit? Yung bunso po ninyo yung kasama nyo dyan sa bahay po ninyo?
1: Oo, yung bunso kong babae.
0: May asawa na din?
1: Oo, may asawa na, may tatlong anak.
0: So sila siya yung nagbabantay sa inyo.
1: Yung apo ko po, yung isang anak niyang babae, siya lagi namin kasama sa bus drive, siya may trabaho.
0: Opo. Ganun po 'yun, nanay. Kaya sana kumbaga basta ipagpatuloy niyo po yung pagiinom ng ating rice coffee. Sabihin niyo sa kanila, "Wag niyo na akong isama diyan, basta padalhan niyo lang ako lagi ng pambili ng rice coffee. Okay na ako."
1: Sabi ko nga ni, sabi pa yun, na isa-isang araw darating sa iyo ang rice cooker, ha, intayin mo lang. Pero kung mabilis ka kapong ka, hapon ng limang box, apagdalhan daw uli niya ako sa isang araw, sabi sa akin ng ating apo.
0: Mm-mm. Tama yun. Anyway, maraming salamat po, Nanay Bebe, at ako po yung natutuwa dahil mahal na mahal po kayo ng inyo po naman mga anak. Sana po naman, lahat ng mga nanay, lahat ng mga tatay ay ganyan na minamahal po ng kanilang mga anak. Pagpapalain po yung pagpapalain po ng sobra-sobra yung mga anak po ninyo dahil kumbaga inaalala po kayo at hindi kayo pinababayaan.
1: Boy.
0: Po.
1: Bakit ang 25-in-1 wala pa rito?
0: Wala pa diyan. Ganun po ba diyan sa Bungabong? Nalibot niyo na po ba yung mga butika diyan?
1: Wala. Nagtanong yung aking anak kahapon, wala pa raw. Kako gusto ko uminom yun. Dahil ako nakainom na ng isang beses noon.
0: Oo. Masarap yun.
1: Kaya nga po eh.
0: Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo ng ating po namang 25-in-1 para mapagpatuloy nyo po yung pagiinom po nito. At pwede nyo po yung alternate doon po sa atin po namang 14-in-1+1. Pwede niyo po sa umaga yung 25-in-1. Uh-huh. Tapos sa hapon at gabi yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun, nanay.
1: Saka sabon, wala. Para ako'y gumanda pa, boy.
0: Oo. Tama, tama. Tama, nanay. Ay, ano ka? Hindi, puwera biro, nanay. Eh, ang ating po namang sabon ay nakakapagpaganda ng ating kutis. Talagang epektibo, nanay. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na sila po ay gumamit ng ating po namang bagong-bagong sabon at natulungan na po. Kahit yung mga, ano ba, nanay, yung mga kulukulubot sa ating balat, tapos yung mga dark spots, yung mga maiitim na bahagi ng ating po namang katawan, hindi lang sa muka, kundi sa buong katawan, ay natutulungan po namang maayos ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Sige po, nanay, noted po yan. Sasabihin ko rin po sa ating po namang mga deliveries na lagyan po dyan sa bungabong ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon. Para makagamit na kayo niyan.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you, nanay. At ano po yung masasabi niyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin? Maraming na tagapakinig tayo na hindi pa nainom ng ating rice coffee at meron din mga iniindang karamdaman. Mahihina yung katawan. Mga kaedadan po ninyo, nanay, mga 70 plus. Pero hindi pa nainom ng rice coffee kasi nagdududa. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila?
1: Ngay mga ano ko yung tutuwa sa akin na nakikita nila ako'y malakas ang katawan.
0: Mm-mm. Ano yung masasabi niyo doon sa iba?
1: Ilang taon at dito na sila mag-ano sa akin laging sa akin deathbed, dito sila mag-ano lagi uuwi.
0: Mm-mm. Ano yung sasabihin niyo? May mga nakikinig po sa atin ngayon, nanay, na hindi pa nainom ng ating rice coffee. Ano pong masasabi niyo po sa kanila?
1: Kaya sabi ko nga, na sila'y bumili na rin mag-inom at maganda talaga sa katawan ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Bebe. At mag-iingat po kayo lagi, nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
0: God bless po, nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, nanay.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palado doon, mga kaibigan.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Kasi tatanong ka.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Mami. Sino ka daw?
2: Teresita po ito.
0: Teresita. Taga saan po si Nanay Teresita?
2: Nandito po kami sa ano ay Purok Dos.
0: Purok Dos?
2: Opo. Ano po ba yan mga
0: nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay.
2: Po.
0: Taga saan po kayo? Saan po yung Purok Dos? Saan pong lugar?
2: Taiwanese.
0: Ano pong probinsya kayo, nanay?
2: Ako na probinsya ba ito? Santa Elena po ito.
0: Santa Elena?
2: Camarines Norte.
0: Cam Norte. Ah, Santa Elena, Cam Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: Ma, 60 na po ako.
0: 60. Okay po. Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
2: Ayun nga, nagtatry nga po ako, pero po'y dadalawang taon pa lang. Tinatry ko nga po yung sa radyo, kasi kung talaga totoo yan.
0: Opo, tama. Very good po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee? May karamdaman
2: din? Naririnig ko kasi sa radyo, lang kasi madalas magsakit ang ulo ko.
0: Oo.
2: Naras akong sumasaktan likod.
0: Opo. Tama. At kailangan nyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi hindi po ito instant. Hindi po ito magic na pag-inom nyo ngayon ay okay na kayo kaagad. May proseso po yan, nanay. Hindi po kasi yan na agad-agad. Okay po? Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo. Araw-arawin po ninyo, nanay. Kasi po, herbal po yung ating produkto, hindi po gamot. Okay po? Hindi po ito gamot. Ito po yung nakakatulong. Herbal po yung ating produkto. Nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kung napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, sila po ay natutulungan ng ating rice coffee kasi matagal na po silang umiinom at tuloy-tuloy po, nanay. Araw-araw po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ginawa na po nila na parang maintenance o kaya para po namang parte ng kanila po namang araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon, dahil po sa taglay na nutrisyon ng ating po namang rice coffee na araw-araw po nating naiinom, natutulungan tayo na maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi ang iba po sa mga reasons ano po kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Isa pa po sa rason kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po naman sa marami na tayong naimbak na basura sa loob po naman ng ating katawan sa pamamagitan po ng ating mga pagkain araw-araw pero nagkukulang tayo sa pagbabawas. Hindi po natin na ilalabas lahat. Isa pa mga nanay sa problema po natin, kulang tayo sa pahinga, kulang tayo sa tulog. Kumbaga kulang na kulang yung oras natin sa pagpapahinga kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. At siyampung lahat na yan, nanay, ay naibibigay po naman ng ating rice coffee. Magandang pagbabawas sa araw-araw, yung magandang pag-iihi, pagpapawis po natin, pag-uutot, tsaka po nanay, magandang tulog ibibigay po sa inyo. Cleansing po kasi ang ginagawa ng ating rice coffee at nagbibigay po naman ng tamang nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kuha po ninyo?
2: Kasi pag nainom ako niyan, inaantok naman kasi ako.
0: Yung po kasi nanay kasi sabi nga natin sa kakulangan po ng tulog po ninyo kaya po nagagawa yon o kaya yan po yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee. Ibig sabihin kulang po kayo sa pahinga, nanay. Ganun po yun, nanay. Kaya nga po gagawin pong mahimbing yung tulog po ninyo nito sa ating sa pag-iinom po ng ating rice coffee kasi kailangan nyo po yun sa araw-araw. Kasi sa umaga, kapag tayo po'y gising, matamlay naman tayo para tayong mahina yung pangangatawan dahil nga po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya nga po, binibigyan po kayo ng ating rice coffee ng nutrisyon at ibabalik po yung lakas po ninyo sa pamamagitan po naman ng bibigyan kayo ng magandang pahinga, yung magandang tulog po, nanay.
2: Oo.
0: Kuha po ninyo?
2: May isang tanong sa inyo.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
2: Maliyana pa siya po dito. Maliyana pa siya po dito na hindi siya natutulog sa gabi. Lang na lang siyang gising. Hindi ko alam po anong kwan niya. Pag may naririnig siya, may nag-iingin daw sa tahingan niya, ang gusto niya, pero siya igising kung ano pinapagawa kanya. Anong maganda kaya yan doon?
0: Nanay, rice coffee din po. Makakatulong po yung rice coffee sa kanya. Kasi ang tulog po, nanay, ay napaka-importante po sa ating katawan. Kapag hindi po siya nakakatulog, eh pwede pong magkaroon po siya ng ano ng problema sa kanyang pag-iisip. Kasi napaka-importante po, nanay, yung tulog sa atin.
2: Oo.
0: Di ba?
2: Oo.
0: So kailangan po natin Opo.
2: Kaya minsan hindi siya nakakatulog, natutulog siya alas 4 na madaling araw na.
0: Nanay, masama po yan. Magkakaroon po siya ng depresyon. Ang taong kulang sa tulog po ay may mataas na posibilidad na dumanas po ng depresyon. Alalahanin po, nanay, na ang depresyon ay konektado rin po sa pagkakaroon ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng kanyang katawan. Kaya po, painumin niyo po ng rice coffee, nanay, para... dapat check up nyo na po ba yan sa doktor? Nasabi nyo na po na hindi siya nakakatulog?
2: Eh, pinatingnan ko na kasi ito sa magagamot.
0: Sa doktor, nanay. Sa doktor. Doktor po, nanay. Hindi...
2: Ayun lang.
0: Sa doktor po, nanay. Patingin nyo po sa doktor. Yan po yung kailangan. Kasi para ma-check po, nanay, kung ano po yung problema niya po sa kalusugan. Posibleng po may depression po siya. Yan po, again, sabi ko nga po, ang kulang sa tulog po ay mataas po yung posibilidad na magkaroon po ng depression. Ang depression po, konektado po yan sa pagkakaroon po ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng katawan. Kapag humina po ang resistensya ng katawan, pwede pong mauwi sa kamatayan.
2: Sige, salamat.
0: Basta po, nanay, ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng rice coffee. Sabihin niyo po sa anak po ninyo na uminom ng rice coffee araw-araw. Basta po araw-araw yung pag-iinom, nanay. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po, nanay. Okay po.
2: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo at again, ipagpatuloy po yung pag-iinom ng rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po.
0: Balitaan nyo na lang po ako, nanay. Ha? Balitaan nyo na lang po ako sa mga susunod na araw. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mga kaibigan, si Nanay Teresita ng Santa Elena, Camarines Norte. Hello po naman sa mga taga Cam Norte. Maraming salamat. Uy, napakadami po ng adi po naman produkto dyan sa Cam Norte. Halos po lahat ng mga butika dyan. Meron po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. At syempre mga kaibigan, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, available na din po dyan sa Camarines Norte. At ganun din po mga kaibigan, available din po ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap dyan po naman sa Camarines Norte. Kailangan nyo lang po na ano, kailangan nyo lang pong itanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po naman mga lugar. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pagdumi, nakakatulong siya doon sa pagdumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginbawa, Kuya Boy.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3 FM. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 7 y media.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang mag-permenting kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong seed panyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag

0: 106.2.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
2: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Pila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Hala girl, grabe ka kaglowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
7: Good news! Alang sa tanang incoming college students, kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Paminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana, ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.7 FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuyong ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban.

0: kabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka. 106.

0: 106.2
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mawag na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, nagproblemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kaoban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alien. Ang alien usa ka sulfuric compound nga mao'y mopaubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di ba giingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Kung matana ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok ug pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madali daot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
0: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala, kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remilitoy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Diyos!
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.

Doeg Dusmil, Buying the Size. Walk up kita karon mga ka-chan sa 97.7 Magnet Chance FM, butong

CEO si Vladimir Patada Guasawas, sumagnit dyan si Fern. 97.7 magnitude si FM, kinisinoy munding. Albert Obianda, Suliano Galago, Mirofuentes, Phil Somalpong. I-plug na sa hearing room. Pasulayan ako bro ha. Ipadool ang sa monitor. Okay, ipadool na.

0: A las 3:33 na itong oras, mga ka-chance, kaya itong tulumanon ang yamog sa kabuntago na tulad na ito. Sa Bonal Miracle Tiki-Tiki, ang Cebu Products na ito, mga ka-chance. Imonosab ang Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, o ang atong Bigro para sa ito, mga kahayupan. Yung manusab ang atong patulos mata, FB Perfume, pero out of stocks pa ta. Basin magsunod ang atong FB Perfume, sunod si Mana, o ang atong Bonal Miracle Tiki-Tiki kay sold out na. Gupanta na buwak tong tulo. Doon na punta tay Juan, tulo nga reserba. Okay na bro, klaro na. Sige bro. Tawag na bro, kaya mag-welcome ka sa itong mga tigpaminaw din sa Mindanao. Ako ka nga itong Prima Villa Skin Lightening Soap, mga ka-chance. May buntag usap diya sa Cebu Province, Negros Oriental, Negros Island Region. Broadcasting live kita karon din sa may 106.3 Bell FM, ang DXCE Bell FM. So atong madapat karon niya sa linyos telepono ang atong CEO Vladimir Patatag Wasawas. Hello bossing, mayong buntag.
1: Yes, good morning na yung munding.
0: Okay, go ahead.
1: Good morning na yung munding. Good morning, usap. Sakarang na minyaw karon. Paparo na ba tadi ha?
0: Okay na, loud and clear na. Loud and clear na.
1: Okay, so may puntag dia na yung munding. Albert Sumalpong, may puntag. May puntag, usap. Sakarang taga Mindanao. Kumusta na muntan? Dilira ka usap na nagana dia sa pagadian kundi kadagana. Panahon na pamini ni Munding sa Mindanao Broadcasting Network. Panahon po ipa si Sir Robert, no? So, good morning Mindanao. Good morning sa 106.3 DXCE Bell FM Radio, Radio Bagting. May puntag sa tanan na Mindanao karon. Diya sa Pagadian City, Province of Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Cotabato Province. Ganin Cotabato Province na kanan ako niya. O na niya at huwang radio station na nag-iya sa precise niya yun si Dato Michael Mustura at Congressman. So may punta ko sa unang distrito o sa segundo distrito Lalawigan sa Zamboanga del Sur. Mayong puntag. May punta ko sa Zamboanga Sibugay, Ipil, das Ipil o Vitali.
0: Vitali, Vitali.
1: At sa kwasat, may isang pamilya dyan sa Abasalan, Alicia, Buog. Dyan po sa Kumalarang, or Lakewood, Des Bayog, Des First District, Labangan, Aurora, Tukuran, Lumingag, Mahayag, Josipina, Mulabi, Tambulig, Serios Minya, Dias Tanggup City mani bro.
0: Oh, Tanggup City na.
1: Tanggup City, Dias Tubod, Lanao del Norte, Lanao. Ya dia po sa San Miguel, Dinas, Dimalarting,
0: Dimataling.
1: Binag Zamboanga del Sur. So, mauri na na kring ipangala na ko mauri ko na lista bro.
0: Ah, oh, sige.
1: Ambot na ka sa pamalungsod na may kumpasensya sa labos sa Biyakay. Ano sa mga lugar mo ni kuyog na ug sir sa una panahon ko pa si Robert.
0: Alo sa tadi to tanan.
1: Dugay na kayo no.
0: Okay.
1: So Destapitan City day sa Sindangan sa Zamboanga del Sur.
0: Del Norte. Del Norte na bro.
1: Ya. Una tanan bro, mapasalamat sa trabaho mga gagahom. Ya, pasalamat ko nga sa imong kaayo, kaayo nga tao. Kaayo nga tao bro. Kita gaan kog maayo nga tao ga magaserbisyo di Miss Mindanao sa padugis panahon nga nangita yung tao nga mo serbisyo sa panayon na kanang paghatag kayuan sa panglawas sa mga tao. Kaya mo po na ipangandoy sa panahon nga nawala atong amo. Kalau kisah-kisah kayak mana kita nato tu dia sa Mindanao tu sa gitu kurang aku radio dia sa satu Aurora,
2: Aurora.
1: Apapun lag fix kayak itu ay by prioridad no
2: lagi
1: so pasalamat ko ni mo no Albert yao nagtanan pasalamat sa ni mo ikaduha pasalamat ay ko sa station manager dia sa Bell FM sa Radyo Bagting sa DXCE 106.3. Pasalamat ay ko sa station manager si Ma'am Vanessa Cagas Tumakmul.
2: Tumakmul.
1: Good morning. Thank you guys pagdawat na mo dia sa BLFM, Ma'am. Ising kasi nung pasalamat dirigikan sa Magdita 7 sa Cebu. Pasalamat sa rin sa general manager dia sa BLFM si Sir Ace William Cirilis. Hindi ko kakuhan yung mga kuhan sa panahon buhay po ito si Sir Mone yung sa Paliti. Pagkadiano si Sir mga Cirilis. Maing buntag, Cirilis family. Thank you kayo sa pagdawat ni Noy Albert o ni Manong Mani. Ako, Cirilis Magbinsa, sabi po salamat mi. So, karoon ay adlaw mga parikwipit sa dos. Kahapon kami nagkuhan niya si Iwa, nagka-online si Albert. So, Albert lagi na ko. Kaya Albert may nga, ni Mundia.
2: Lagi.
1: Ni Munding, no? So, pasalamaton mi niya. Sa tanan terminal ka ron, nagkikuha ng media oras na sakay. Mapaila pa mi sa produkto. O niya, mara kaya po, no? Katong nanugat na mo sa una panahon. Ang anana na ko. Panahon sila ni kami ni Kiroy Robert at Kuyo Bia, ni Manoy Julian. Arayan na na ko sa unang panahon. Pero karon sa kadugis panahon, namatay malamong amo. Kakahi mo sa taon may gawalingon ng mga radio station. Hello, is kino kita ganda, grasya. So, karon madugog na ninyo. Dari sa BLFM sa sukuan, so, gigamit na mo sa gihatag instrumentos kino si Albert Sumalpong. So, uma po ka dalawa, nasa ipigayin nga special self-tour. Dili man ko mga tag-gugonir, mag-live-live, mag-live tayo mo, mag-ball-ball, tag-numero, di na kinapwede.
2: Okay.
1: So, gibawal mag-ina sa NDC sa Conovitex na mo.
2: Lagi.
1: So, ang mga tagbig resulta, kailigal man ang atong duwa ng short race. So, mga po kadlawa, isa to'y gusto na ay last to ko ihatag, last to na Miss Mindanao na po yung 3D.
2: Okay.
1: Lo, 3D. At short race, ako ihatag kung mapon. Karoon kina ko ihatag na Bro Albert.
2: Okay.
1: Bro, lagi ko sa pinanay kay Daanan mo yung bro, dito magsisir.
2: Lagi-lagi bro.
1: Kaya ako ipadaanin mo. So, mga po kadlawa, mga pare ko, kung magkadawat mo sa, magkapalit mo ko sa kasit, kung mapon, automatic mo nga membro ni Manong Bians o ni Noy Mundiani Albert Sumalpong. Oh, so pasabot mga parekoy na ako ang personal number niya sa papel. Dili na ihatag ni Noy Munding, dili na ihatag ni Albert kung sara o duha niyong paliton. So asit na mo, 1,040 ang gingon ni Noy Albert, 1,000 to 1,300.
2: Oh.
1: Pero pwede rin mo kapalit ha?
2: 1,000?
1: O 1,000 pesos. Ah, pwede rin mo kapalit kahangyo. Okay, mao may pagsugo na to. So ato lang sa gikuan. Kaya asit, gini mo na mo dito sa Cebu sa una, 1,500. So karoon, amog tungkol sa crisis sa panahon, eh usus pa, kita gala itong panahon na itong mga membro nga magasugat itong balik pa ng 1,000. Kamu na diya, 1,000 mataas, kamu na lang bahala. Basta magkadawat sa papel o mga po na yung gulan ni Noy Munding na ang personal number ni Mrs. at mga asawa. O niya, pamasala at race, station manager na sa una po din ni si Robert sa Cebu. Nagkaroon mo na yung mga vice president sa crew na mga radio station din sa Cebu. So, ako na kingo na mo, ayaw laong pero saligi lang. Na lang dinilat na mo yung palapalaong tagkuhan niya. Ang ganang na magkadawat mo, magkapalit mo one seat din yung munding kung mapong adlawa, tiksi ko ninyo automatic. Tiksi ko. Na ayaw ko personal number niya.
2: Na.
1: O ba ni Wiris bro?
2: Na bro. Na.
1: Kung gusto mong makauna mo, tawagi na sa munding, tawagi na labinas pagadian, tawagi na yung karon nga Noy Munding, hati ko di ko sa kasita, kung 1,000 pesos.
2: Okay.
1: Nadaay number na ko das papel, tiksi ko ninyo. Anytime, bihisa ko sa orasan, sa kadlawan mo manawag na ko.
2: Pwede.
1: Okay, regigina. Kimaw na itong panginabuhi. Kadwa, pag-servisyos katawa, di ilang politiko, reservisyo ko, dili kami. Dugay na may aning media. Ako, personally, mga DC, 3C ko katuwing. Nagkatagiya kong radio station, edad ako, 32 pa. Kaya karoon, 38 na akong edad. So, pasabot, three to eight, bro.
2: Doon ay blessings yun.
1: three to eight, bro.
2: Ha?
1: Three to eight ako ihatag karon.
2: ano, 328.
1: Di komentar ada. Pati na niyo. Subitaw ang musugat dinay munding ug mapuhat lawak laro na ko og karon. Kisay mo tawag mo text niya. Laro na ko. Ang kana siya mga pare ko ihatag ni Manobia sa ni ninoy munding ug mapuhon.
0: Miss Flor po. Ana po Miss Flor.
1: Kay adlaw nga Miyerkules na karon gani na nay ako gi forward ni bro, kauni prapasa na ko sa Cebu. Galing sa usa ka semana. Kausa ra gyud kumupasa. Bagani ka to gining usa semana, di pasa kog Lunes, singko pati na hato this week, ligasan na nang numero na to nga ipasa pero pag oi base pud ti targeta tong 860.
2: Pati na gyud daw.
1: Ti po buhol sikihor. Ra pula ang tanan kay mao juga na bro, kay ipasahan pud ti ka kapila na. So umapungan lawa si Piataw niya karon kung gusto gid mo nga makadawat sa mo ang cellphone number nga pwede mo ka-direct na ko tawagin sa munding diya sa Mindanao ha dala no promise labi na sa Mindanao diya sa DXC Bell FM Radyo Bagting. Okay bro, salamat kay bro niya padayon sa imong kuhada kinakuhala ko imong oras
0: okay. Suskura
1: ko pasalamat ko sa 106.3 DXC Bell FM Bagting Radio Bagting o ni Ma'am SM Station Manager Ma'am Vanessa Cagas Tumuknol o si GM Ace William Sergiler. Salamat kayo bro unya
2: okay.
1: Muspun ako tanang namin o karon pwede mo makatawag diretso ni Munding mag-order mo sa Tokuan kay kumaurot niya produkto na ako niya karon July first week of July na ako niya unya bro mapadara ko ni Wato mga naurot bro kay na sundaot naman tanan ni Mundi ha so mapadara ko basi sa sunod adlaw bro ha
0: dunga na lang sa kwan FB Perfume
1: sige bro okay, mapadara ko tanan bro hasta to kwan kana
0: Bunal Miracle tiki-tiki.
1: Tiki-tiki. Padara ko tanan bro kay na kompleto na itong produkto. Salamat na kay nabayaran na punta ta sa okay. Sige bro, niya, salamat,
0: salamat
1: bro. Salamat. Okay. Uspura ko, sugatas na yung munding kung mapugad lawa. Gini si ako sa radyo, Manong Bians. Kaya ako tinutpangan si Vladimir Patatag Wasawas. Dahil salamat po, maayong buntag. Kaniyong tanaw, Diyas, katanan, Diyas, Mindanao. God bless, karatutanan.
0: Salamat.

0: Salamat kayo CEO Vladimir alias Manong Bians. Tinuto yung istorya. Sa unang panahon, buhi pa si Sir Robert. Kami gyud ang tandem. O niya, kauban si Miss Flor, ang cellphone number ni Miss Flor o Manong Bians. So nagpasabot o mga dalawa, kung sugat mo, magapalit o one set, nagpasabot kung kinsa itong makuntak nila nga magtiayon, nagpasabot niya nakapalit mo one set. O, one month ta nga magka-relasyon. Mga ka-chance o mga ka-radyo bagting, mga kabalkades. So ako cellphone number, take note, 0975-6955-190. So mga dalawa, paminawan ninyo ang akong schedule. Huwag mga dalawa niya.
1: Pabuga, sales store ni Noy Munding. Sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal. Sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki. Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass. Tomcase Turmeric Powder 5-in-1. Tomcase Herbal Oil. Big Grow. Para sa itong mga kahayupan. FB Perfume. Patulos mata o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction, Cruising, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terry Monte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13:30, Hatbang sa Iglesia ni Cristo, Sumay Gasoline Station. Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang magkapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 hatbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banalib, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30, Madam Bastor Cruising, Kamanga, Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa May Kanunan, Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati, San Miguel. Alas 12 sa Odo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30, Kanhing Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas, Zamboanga del Sur. Alauna yung media, Waiting Shed sa Dimataling. Pagkalas 3:30, Arena o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
0: DJ Patulugin mo. So, mato itong schedule mga ka-chance ha. Mato itong schedule, Ugmang Adlawa. Dire sa Lanao del Norte. Alas 3:51 na. So recap sa resulta kagahapon, alas 2:09:76, ibalik na pong kanahan, alas 5:519, kagabi 1:72. Susugat mong siguro, Ugma, kay dunay ipadalas manong biyan sa si Miss Flor sa magapalit ug one set. O ang atong Bonal Miracle Tiki-Tiki o ang atong kwan, gining niyang kape. O ang atong tumke, ang atong kasimo. O ang atong kasimo vegetarian. Vegetarian coffee with barley grass. Ang atong FB perfume. Ang atong Tomke's turmeric powder 5-in-1, Tomke's herbal oil, ang atong Bigro para sa tubag kahayupan, o ang atong Primavilla skin lightening soap. Mauni sabon mga ka-chance nga pwerte yung ninduta o makawala sa atong mga whiteheads, mga bugas-bugas, talumtum. Ang atong one set, 1,000 pesos ra. Ang atong kape, 700 na naman. Na nagpa-reserve sa itong kape si Madam Kaniete, si Romy Haka. O sabon iyaha o kape. So ugma, ang atong kuhan, ang atong Bonal Miracle Tiki-Tiki sold out na. Inubukan magudag tulo. Pero sige lang, kay coming naman, bisaad naman ang atuang CEO sa Magnichance FM nga magpadala sila sa FB perfume. Ang atong FB perfume, wala pa ha? Wala pa ang atong FB perfume. O nagpadala pa sila sa Miracle, Bonal Miracle Tiki-Tiki. Okay, sold out naman God. Kaya kung gangan, duha. Kikuha, dayon. Usapo di Dumingag. Dayon, usapo di Resakwan. Tulurang man itong nabilin na ito, God. Tulurang nabilin, gawas na buwak. Kailang, kay sugod-sugod ba man yung ito ha? Gamay pa man itong gidalagod kay nibalo ko nga 1 month pag kita ni mag-adjust. O 1 month pag kita mag-adjust, dayon, pwede naghana na itong kompetensya sa mga produktong herbal. O polos, epektibo. Wagi nag-announce ng dili epektibo. Pero sulay lang ninyo ang mga produkto gikan sa Cebu. Hey, good morning ni Ma'am Dimple Janet Bininuso Tampulay. Diabi ako gikan, Ma'am Janet. Waman po kunin mo sa tigod kay wala akong tako sa inyo. Oh. Sabot lang kung mo diagod. Ayaw lang kung mo kuhan-kuhan niya. Oh, musampak ko rin alas 4 kay ingon man ko si Ma'am Vanessa. Sampake lang, sampake alas 4. Oh, salamat kayo nga nakakuhan kita guras na rin kuhan. 30 minutes lang. So, tiksi ko ninyo sa 0975-6955-190 alang sa inyong reservasyon. 0975-6955-190. So, malarma ko sa Cebu, sa Rini Kabok. Grand Slam, Nagmadaogon, Ambak. Grand Slam, Nagmadaogon, Ambak. Ang doble, nakaikid, nakaikid, padayon. Nakaikid, nakaikid pa dayon. Abtikay ta niya, ka 30 minutes na itong programa. DJ Pato. Maunang inabtikay ta. So, asbo na ko ang Cebu nga alarma. Grand Slam. Nagbadaogon, Ambak. Kay gilumutan na ning numero ha. Grand Slam, Nagbadaogon, Ambak. Then doble, nakaikid, nakaikid pa dayon. Good morning ni Ma'am Orlin Fit, ni Bro Roji. Og ni Bro Tasio diha sa Luginisan masiguro to. So niya 12 to 1 simul hook up gyapon ta dito sa kwan sa 97.7 Magnichance FM dito sa akong mini studio sa Mabait Beach Resort. Niya kini niyang 1 hour ta dito. Niya kada Biyernes ang atong yagyagan sa kamaturan usa ka public affairs program o mag ang atong Facebook page. Ang Albert Sumalpong, paki-like, follow, share para updated mo sa atong mga videos. Ang Negros, Atensyon ang Negros, lawayan ako para nga udahog mo. Ang Negros, Jasmine, Orchid, Zinnia, Jasmine, Orchid, Zinnia, Jasmine, Orchid, Zinnia. Then Dubli, Lavender, Lavender, Yaro, Lavender, Lavender, Yaro. O mga dalawa na ihatag si Manong Bians nga 40, Todi, Magnapod. Kamong taga Cotabato Province, o sayod kong kinaw kayo ta diya. Diya sa Bitali, Zamboga City. Diya sa Buhog, Zamboga, Sibugay, Kumalarang, Bayug, Liquid. Sunday ko ninyo 3:30 to 4 ang atong yamog sa kabundagan. So, dito na po po sa mga atong entertainment program. At sa i-planning ato ang schedule para ugma. Igo po mo sampa ko alas 4. Okay, ni Sinoy Munding, maayong buntag ka na itong tanan.
1: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa May Junction, Cruising, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Aligre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alauna imidya, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag, Crossing para Dumingag.
2: 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM. Number one for today's hits. Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

0: Mi dili nimo pasagdan kay maayo kaman kaayo nga andam mo hatag sa panalangin o mga milagro sa kinabuhi. O Dios, pasailua kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buha. Tugasi amo makasingkasing ugi mo akining putli sa mga tubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa mong gahom iiway sa tanandagway sa makadautan. Ingon man solbarang amo mga problema o buubuimi sa amo mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayan o kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad o kampingi ang ilang makinabuhi o ban silang tibok pamilya. Panalangin niyo Dios ang buhat sila makamot. Og ayuha nag-anto sa cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood. Sakit sa kasing-kasing sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa tinai, sa liok. Mayoma, insomnia, prostate, UTI. Buta, bungol, bakol, amang, piang, dinggi, malaria. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. Internal o external nga sakit, ayuha Dios, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo akong giabog o ginginlan, ama na tayo espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, milagruhi ang kadausa maluoy ka. Og baguha sa ingpite mo makatauhan og tangtanga ang mga bisyo. O gimo ang antibog pamilya, mag-iusa sa pag-alagad kanimo o katagig kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kina Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan, alang sa daghang pamakatauhan. Gikan sa silangan, kasad panamianan, ingon man sa bagatan. Humukan, dama ila makasing-kasing. Ugkaloy sa Dios ang tanang ipablisingan sa pamakatauhan, ng tanan mahimo gayod ng milagroso o epektibo silang pagamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab Dios nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod ug pagpanalangin amo no sab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbaka maayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad. Tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan si Siamgar og Rebecca Boyog sa Santo Niño, Upper Tamugan, Davao City. Ni Erlinda G. Rafael sa Lamanan, Kalinan, Davao City. Ni Wilfredo De La Torre sa Inayangan, Kalinan. Ni Salvador Abanil sa Los Amigos, Tugbok. Ni Dodong og Nining Agripo sa Tambubong. Og ni Ima Ohibaya sa Sirib, Kalinan. Ni Renita Gratis sa Banas dos Toril, Davao City. Ni Crescencio Birubio sa Bago Aplaya, Puan, Davao City. Ni Vicky Bimihari sa Silka sa Ipon, Toril. Ni Bernita Casimero sa Tanawi, Toril. Ni Bibincio Solidad Gabotero sa Dumalag, Matina, Aplaya. Ni Valentina Israel sa Toril. Og ni Nida Willy Tabamo sa Dumalag dos, Matina. Ni Evangeline Pedia sa Sibulan, Motorpol, Astorga, Santa Cruz. Ni Lolita Otek, Marian Anday, Gerald Anday, Michael Anday Senior, Michael Anday Junior, ni Rogelien Galibot, ni Simplicia Francisco, ni Janelle Joyce Ogrosita Francisco, ni Danny Boy Lopez, Maria P. Otiklim o Mara Olim, ni Rebecca o Gusting Bintoy sa Napanguma, Digo City, ni MM sa Digo City, ni MCM, ni Erlinda Bosbos sa Kanapulo, Magsaysay, ni Victoria o Ramil Takyawan o ni Bibian Pilarion, ni Leticia Silga sa Napanguma, Digos, ni Fernandino Sarmiento sa Kauswagan, Matanao, o ni Arlene Cedies, ni Armando Mariano sa Porokono, Bangkiruhan, Banati, Malungon, Sarangani Province, ni Alejandro R. Galagatan sa Gihing, Hagunoy, ni Joel Sandingay o Maloya Family sa Kiblawan, ni Tatay Miguel Toripalma, ni Romeo o Mercedita Bordomio sa Bagumbayan, Malalag, ni Pablito Onio sa New Baclayon, Malalag, ni Cinderella Raman sa Talasulup o ni Luloy Raman. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayon. Ug ang atong Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayon o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa Hunyo 2 adlaw ta nga Martes ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Kalinan Park, Kalinan Davao City karong alas 8 sa buntag. Unyang alas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Unyang alas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Unyang alas 12 sa Unto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, Loyo sa RCBC, diha sa May Hustle Store at Bang sa Likindi Travelers Inn. Og unyang alauna imedya sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Og mangadlawa, Hunyo 3 adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, at bang sa Rotary Plaza, dool sa Ardipunsyap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak, Pirira Street, Magugpo, West Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unan gamay sa Basketbolan, Kanhi, Usmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa flowing, unan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hunyo 4, adlong Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menteryo. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho. Sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hunyo 5, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villa Rosa Subdivision, Porok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo 7, adlaw Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PUB Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Hunyo 8 sa Kawayan, Masbate, Puro Placer, Tadloy Luna Placer ug Sentro Placer, Masbate. Hunyo 11 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Hunyo 12 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Hunyo 13 sa Tagbilaran City. Hunyo 14 sa Cebu City ug Danao City. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulo atuna, text lang sa cellphone number 09071111550. Usbon ko 09074155050. Ug mao ni ang akong Gcash number. Ug hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.
1: Ang gugma mo, Dios, di matukna.
2: Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon,
3: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
4: kag Pastor Isto Jim Bation.
2: Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
5: Oras, alas 4:30.
6: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang sibiyan sa Radyo Bagting ug Bell FM sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 5:02. 106.2 Bell.

0: Tapos niyo mga gipangkaon na gawas ni Ana isa inyuhang mga produkto gawas sa gagikaon isa ang inyong sistema sa pagkinabuhi. Okay, 5:17 na raba samtang sa pikas bahin sa mga balita atong sayran ni itay magugkayong audio ani. Ay nga to na lang yung basahon mga kabagting o kabulkadas. Inagting kagulnas bilangguan na ang duha kabatanon human nga masikop sa hiniusang operasyon sa mga otoridad batok sa illegal nga droga dito sa Lower Dulaon, Barangay Lumbia, sakop sa Cagayan de Oro City, kagahapon Hunyo 1, 2026. Ang mga suspitsado mo sila si Tantan, 20 anyos, o Mark, nga 18 anyos. Ani mga mulupyo ni sa nasangpit nga dapit o gikonsiderar ng mga drug personalities na kuha gikan sa ilahang paghupot. Kini mga dinakpan ang 5 kasasyay sa gidudahang shabu nga mutimbang pod sa kapin 2 ka gramo gadunay gibatong kantidad na 13,600 base sa standard drug price. Lakip na ang marked money na gigamit isip by best money o usa ka kaha sigarilyo nga may nagsilbing sudlanan sa maong illegal drugs. Inagipanguluhan sa Station Anti-Illegal Drugs sa team ubos sa pagdumala ni Police Major Joseph Hasigan kauban ng PDIA 10 ang malapusong bypass operation ni nagatubang na kinigpag kaning kaso ang nakalapas sa Republic Act 9165 kumas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 5:18 din sa itong pagpanaguban dugang pang mga balitang atong sayran. Itas mga balita nga natalagi ka ni Bagting 29 gumikan kay sa natala dito sa Cotabato City. Mangilngi gayo mga kabagting o kabulkadas kay duha ka motorista nga nabalintong patay humanaligsan sa nagsunod nga sakyanan dito sa moong dapit mao gina pinakakuyaw bitaw no namingo mong nadisgrasya ni paghuman na luwas ra mingo na sa sus kug naa pa lagi nug naa pay nakaagi or nay nagsunod mas pataya gyud mao gina sagad nga kabalak-an kay dalan man gud nya atong sayran ang lintungan ay nining mao nga balita sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
1: BBC Live Report.
2: Patay ang duha ka mga batanong sakay sa motorsiklo human maslide o maligsan sa nagsunod nga sakyanan sa Davao to Cotabato National Highway sa Barangay Kilada Matalam Cotabato ni adtong Mayo 31. Gila mga biktima nga sila si Badrudin 25 anyos siya ka driver sa motorsiklo o residente sa Tamuntaka 2 Cotabato City o ang iyang back rider nga si Samira 25 anyos residente sa Sultan Kudarat Maguindanao. Sa imbestigasyon sa kapulisan padulong sa kabakan ang motorsiklo og ang Toyota Town A sa dihang nawad-an og kontrol ang motorsiklo tungod sa kadanlog og dili patas nga asfalto ang giagihan. Tungod nini natumba og nalaway sa karsada ang duha ka mga biktima mamahinungdan nga naligsan sa nagsunod nga sakyanan. Patay diha-diha dayon sa lugar si Samira samtang gideklarang dead on arrival sa ospital si Badrudin. Padayon ang imbestigasyon sa Matalam Municipal Police Station aron matino ang tanang angulo nga misangpot sa mga aksidente samtang gikustodiya sa bang driver alang sa tukmang mga lakang. Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan, Sabel FM o Radio Bagting.
3: 106.0 Radio Bagting.
0: Oras, alas 5:20 na. So, pagbalik, dugang pa mga balita o kasayuran din lamang sa itong pagpanaguban, lanog sa Bagtingan.
3: 106.0 Radio Bagting.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety,

0: and affordability. Pensione di Iliana.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Matong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mauto ni sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Tumahila yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon na andan na, napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Get Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.2 Radio
9: Magbating Nang paminaw ka mo sa Salano sa Bantingan.
10: Maligtad din ito ang pagpanaguban ng alas 5:27 na mga kabagting o gabalkada sa Yapon. Standby mo diha. E kining atong tulumanon ng gipaloyuhan o nagpahinumdom sa giyot gihapon hangtod sa pagagaron. Ang National Telecommunications Commission sa gihapon nagpahimangno sa katauhan nga dili giyot magpataka. Mag-message mga ninyo mga nadawat, i-verify. Para di ka mo mabiktima sa mga scammers. Ini ang pagpasidaan sa publiko. May kalabtanan paghapon sa mga malisyoso ng mga links nga ni Kuyanap. Pinagi sa text messaging ng online platforms. Ano na yung mga mensahe nga nagpakaroon ingnon, nga gikan ng los banko, ahensya sa gobyerno. O di ba ka mga telecommunications companies aron nga makapangilad o gihangyo ang tanang katawhan nga dili magpatakag click. Imo pud mo taka og hatag sa inyo ang mga OTP aron dili mabiktima ka ng inyo ang mga account. Og paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat og palihog i-report dayon na sa bisan na unsang mga message or kadlukan ng mga mensahe nga dawat ngadto sa inyong mga service provider o di ba ka sa NTC Region 9 aron nga gilayon kining maaksyonan. Alas 5:28 na sa Pikas Bahin sa mga balita round 2 na kita mga kabagting o kabalkadas. Kaya nga standby, gumikan kay atong ihanay ang mga balita o kasayuran na dinis sa atong pagpanaguban. Wala lagi na nilusot lagi. Wala ni... Ito, nasad na wrong scent, nasad gunike. Tuwa na po sa Pikas nga mga kanabitaw ng account. Muling headline sa... natingala na ni si Nike o si Nash. Ito ano ni Jane na panulong. Samtang derita sa round 2 sa mga balita. Adunay 171 ka mga armas nga gisurrender sa militar dito sa Sulu. Tungod sa Rideau Free Gun Free Campaign. In plaster na Nike. Okay na itong sayran ang maong balita. Pinaagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report. Gisurrender sa mga residente ang 171 ka mga ihap sa high-powered o low-powered firearms ngadto sa mga militar sa ikaduhang distrito sakop sa probinsya sa Sulu sukad Enero 1, 2026 hangtod Mayo 31, 2026 isip kabahin sa padayong implementasyon sa Rideau Free Gun Free and Peace-Centered Community Campaign. Din pinakabago nga gisurrender ang usa ka kalibre 45 nga pistola sa Barangay Parang Duyana lungsod sa Panama o Sulu niadtong Mayo 31 pinagi sa coordinator sa militar, kapulisan, barangay o lokal nga kagamhanan. Sumala sa mga opisyal sa militar, resulta kini sa padayong pakiguban sa komunidad o nagkadakong pagsalig sa katauhan nga doon sa gobyerno aron mapalig-on ang kalinaw o malikayan ang armado nga panagbangi o mga rido sa probinsya. Gipasabot ni Brigadier General Alaric Avelino de los Santos, Commander sa 1102nd Infantry Gana Roll Brigade, nga ang matag armas nga gisurrender, nagpasabot nga posibleng malikayan ang mga kagubot og usa kini kadugang lakang padulong sa mas malinawon og luwas nga probinsya sa Sulu. Bagting 29 by Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting
10: 106.5 Radio Bagting. Mga accomplishment gikan sa mga silingan nga mga napit samtang tabuktang adto sa atoang silingan pagyud nga probinsya. As the appeal sa Bongga Sibugay mga kabagting og kabalkada subase usab kini sa headlines ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Lalaki dakpa naman ang dunggab sa iyang igsoon dito sa ipil ania ang detalyes balita.
0: BBC Live Report.
2: Sa kote sa kapulisan ang usa ka lalaki nga giingong midunggab sa iyang igsoon human sa ilang panaglalis dito sa Purok Scorpion, Barangay Buluan, Ipil, Zamboanga, Sibugay alas 5:50 sa hapon niadtong Domingo. Sa pag-abot sa mga pulis sa lugar, ang suspetsado anaa sa kustodiya sa usa ka barangay kagawad. Matod sa inisyal nga imbestigasyon, nagkasumpaki ang duha ka magsuon tungod sa personal ug isyu sa pamilya. Diin gisumbag una sa biktima ang suspetsado atol sa ilang panaglalis. Human ni ana miadto gilayon ang suspetsado sa laing balay apan gisundan siya sa biktima gamisangpot sa laing komprontasyon og sinumbagay atol sa kagubot gikuha sa suspetsado ang usa ka sundang nga gitago sa iyang hawak ug gidunggam ang biktima sa tuong bahin nga Iloka. Daling gidala ang biktima sa ospital alang sa medikasyon samtang ang suspetsado dali ra usab nga nadakpan og ganana sa kustodiya sa Ipil Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Gituohang personal nga panagbangi isulod sa pamilya ang maong motibo sa insidente. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa BLFM o Radio Bagting.
10: Alas 5:32 na mga kabagting o kabalkada sa naig hapoy mga panghitabo nga ingon ni ini nga managsuon nga nang gilalis ikan sa wapay pugpway pagpugong sa kaugalingon ba. Okay, naman ta sa panahon nga masuko ta. Doon na yung mga higayon nga malago ta o di baka mapungot ta o di baka doon na pagintay mga higayon nga kanabang to the highest level ang imuhang gibati o kakasabot nga gumikan lagi sa gibuhat siguro sa imong igsoon pero kutob sa inyong mahimo ha? Di kayo gid nga makiga kanabitong sangpot nga to sa mga duguon ng mga panghitabo. Hala siguro po doon magbinabaay. Walay sundangay, walay dunggabay, walay pusilanay, walay sinumbagay. Inausahay kining pag sinumbagay, basig mahinay ka, di nakamata, kuman masumbagan. O magpakalmahon lang, good kay pariha raman mo gigawsan mga kabagting o kabulkadas kay managsuon man mo. O ayun na ipatibabaw ng mga kalagot o kapungot kay after raba. Human ka nahuwasan sa imong kapungot, dihat na mo sulod ang kasakit. O magmahay-mahay na dayon. O ba, di gid magmahay, o itig-akig balatian. Alas 5.34 na dinis itong pagpanaguban na itong gikanto sa ipil. Tabok tanganhi sa hanpod, lungsod sa bayog. Isang bongga dalsur na ni. Pasulod na napit mga kabagting o kabalkadas na top 10 most wanted persons sa kasong homicide na nga sa kote o sa mga lungsod. Italia sa report ni Bagting 27, Daryl Ayay.
11: BBC Live Report.
12: Nasikop ang usa ka 47 anyos nga mag-uma og residente sa Bayog alas 8:05 sa buntag kagahapong adlawa atol sa operasyon nga gipahigayon sa sitio Mataga Barangay Dipasi Bayog Sambuanga del Sur. Ang mga personay sa PNP gikan sa Bayog MPS uban ang buog MPS sa ZSBPPO o ZSPIU nagpahigayon og intel driven operation batok sa top 10 most wanted municipal level. Ang pag-aresto gihimo pinagi sa warrant of arrest nga giisyu sa presiding judge sa Branch 21 9th Judicial Region Pagadian City Sambuanga del Sur. Pinitsahan Mayo 28, 2026 alang sa kasong homicide RPC Article 249 nga adunay girekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Bayog MPS alang sa hustong legal nga mga pamaagi ug disposisyon. Bagting 27. Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
10: 106.0 Abogtang adto sa mga balitang sigarilyo kay dunay 96 ka mga kinarton nga smuggled nga sigarilyo nga nakumpiska dito sa Sambuanga City. Ang suspect pod lagi nakaikyas. Iyari gyud kay nakapanimaho kay nakaikyas gilayon. So anita sa mga balitang kinarton nga smuggled nga sigarilyo. Ibagting 29 Cyril Onyotli Razan.
11: BBC Live Report.
0: Nakumpiska sa mga otoridad ang 96 kakahon sa gidudang smuggled nga sigarilyo sa sitio Malasugat, Barangay Sangali, Sambuanga City niadtong Domingo, Mayo 31, 2026 samtang nakaikyas ang mga wala mailing suspect. Sumalas kapulisan na diskubrehan sa mga residente ang mga kontrabando nga gitaguan sa mga lugar ug ila gilayon kining gitaho ngadto sa opisyal sa barangay ug sa mga otoridad. Gituhang gikan sa Indonesia ang mga nakumpiskang imported nga sigarilyo ug gikatakdang ibalin sa laing lugar. Apan sa dihang nakamatikod ang mga suspect nga nabantayan na sa mga residente o barangay officials sa ilang kalihukan, dali silang mikyas o gibyaan ang maong mga kargaminto. Human nini, gidala na sa kapulisan ng mga nakumpiskang sigarilyo alang sa dokumentasyon o gikatakdang i-turn over nga doon sa Bureau of Customs samtang padayon ng investigasyon na ramailan o madakpan ang mga responsable sa maong smuggling operasyon. Bagding 29, Cyril Onyotli Razan sa Bell FM o Radio Bagding.
10: 106.0 Radio Bagding. O mga natalagikan sa Sambuanga City, mga kabagting o kabalkada, samtang din sa Pagadian City. Ito apod na nga sayran na pansadili pa kining atong tulumanon. Ang gipaloyuhan o sabgini sa maayong kabubutan. Mga nag-abag nining atong tulumanon sa kanunay ha. Atod kini sa maayong kabubuton sa produkto nga iya sa said marketing. Ang produkto nini mo ang said liniment. Epektibo kining ihaplas sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit. Mausap ang gubag-gubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, akan sa lamok, o mga insekto, o pwede kining himuong mosquito repellent aron nga di yun makaduol ng lamok. Eh. Sabi pa kag type O, kay doulunon kay kag lamok. Samtang sa katong mga gustog kanunay mga pag magpamasahe, ini ang said liniment. Kaya pamatudaan nga epektibo sulod sa taas ng panahon ng said liniment. May notos lang, huwag tang tanang balatian. Said liniment, ginama kini sa said pharma. Alas 5:38 na, naka-standby sa pagkakaroon na mga report gikan sa Sambuang Adelsur, Pagadian City. Pagadian City di ay sa report ni Bagting 17, Florence of FEMA. Headline sa mga balita, naganayon suspect sa pagpangawat o single motor sa syudad. Nadakpan humanakuhaan o illegal drugs. Ang detalye atong siren.
11: BBC Live Report.
13: Agpan sa mga otoridad ang usa ka individual kagabi sa gipahigayon nga drug by bus operation nga kini ang gingong dugan na nalambigit sa pagpangawat o single motor sa may pagdiris pagadian. Ang nasangpit nga individual dagpan pasado alas 8 ang tak na kagabi o giila kini sa alias nga si Jay nga lumulupyo sa Pagadian City nga nakuhaan kinig 5 kasasya sa ikatahapang Shabu. Sa gipahigayong makutay investigasyon sa mga otoridad nga ang motorsiklo nga way gigamit sa suspect, kiniusap matod pa ang recovered nga Raider motorcycle nga kulor itom nga dunay plate number nga 5161KP nga gingon nga yahapon ay kining gikarnap. Ang nasangpit nga suspect dito na nasulta sa investigasyon nga nalambigit kini sa daghang kaso sa pagpangawat ng single motor sa syudad sa Pagadian. Nagmalampuso ng operasyon pinag-iusab sa pagpanguna sa Pagadian City Police Station kung na diin na kaobalo sa Pagayuna ang PDEA. Sa kasamtangan, kinikaroon gibalhog na sa Pagadian City Lakapsel o nagpaabot na lamang sa tugmang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17, Florence of FEMA sa BLFM o Grand siya Bagting.
10: Boto'y mga kasayuran sa round 2 sa mga balita sa pagbalik ang update gikan sa Merkado Publiko. Kumain pa mga kasayuran, standby lamang. Kabagting ang kabalkada sa oras alas 5:40 na.
11: 106.7 Radio Magbating. This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
14: Si Ann-Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
15: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
16: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
15: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
16: Bila edad din mo ron, ma'am?
15: Ako, 55 na.
14: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila.
14: Paragis bila-bila.
17: Paragis bila-bila.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
18: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya kapoy kaayo. Ni sulay ko ni paragis lagi. Saluhin sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko diha. Saan sa bukat? Isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
14: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
20: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
19: Skin Shop? Asa man adapit?
20: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
19: Unsa man ilang baligya didto?
20: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
19: Safe ba na ilang products?
20: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
19: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
20: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
21: Mag-Skin Shop na! Mugwapa na ka, mu-income pa ka!
22: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
23: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
22: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
24: Ako 55 na.
25: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
26: Paragis Bila-Bila.
17: Paragis Bila-Bila.
26: 106.2
27: Radyo Magbating.
10: Alas 5.45 na, balik na direct sa itong pagpanaguban. Mga kabagtingog, kabalkadas, paghihapon, kining atong tulumanon. Lanog sa bagtingan. Lanog sa bagtingan ang siyempre yabagan gi paluyuhan kini sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan ug maayong vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon. Labi pa sa mga estudyanteng pabalik na sa klase katong naka-Vitron, okay na. Sa mga wapa naka-Vitron diha nga mga kabataan niya, hapit na magbukas ang klase, hala sige. Mga ginikanan niya, paimna na kana siya sa Vitron Vitamins Plus Iron para lantip ang salabutan. Gikan sa puya nga 0 to 11 months, pwede na makainom og Vitron Drops. Para sa mga nag-edad sa 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Apilas nanay, tatay, si lolo, si lola, apilas si mama o si sir, pwede kayo. O Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakini sa RSV Trading, FDA approved. Huwag mapalit kanina sa nag-gre, butika o pharmacy sa inyong mga dapit. Pakaroon, kinahanglang healthy gid ang inyong mga kabataan kay pabukas na o sa balik ang klase. Samtang sa dili pa usab ang mga presyo nga tungatagan na ikaroon mga isda.

0: ora ginang tapok-tapoka, mga pinasla ng uban ana. So pingwit ang uban, nagipukot. O nya nay nagadayang isda ngayon yung makita dari. Dang kayo picture si Dariang dari. Iya gining yatangan ni mga precious isda sa merkado. Lakit na nga mapalit na to. Ay, mga yellow-yellow nga mga kuan pa. Eh, standby. Ano yung mga kapilian ninyong isda? Available. May pang isda kay available ni Kis. Niki, anong sinas? Di na ni available. Single pero dili available. Pero ang isda ni Dariang Money available. Report ni Daryl Aya ay bagting 27 gikan sa Merkado Publiko. BDC Market Report. Good morning, Yang.
1: It's mayong buntag, labay na sa itong mga sukinting paminao. Live kita sa Merkado Publiko, particular sa may isdaan nga bahin. Ng mga orasa, ito na lang kasamtang ang presyo sa isda. Aduna na mga kapilian, apan pipila pa lamang ang nag-display ni buntaga. Karoon natong sairan, tulingan dalaulo, 140 ang kilo, bunod 200, pikas 140 ang kilo, ikog 200 ang kilo, bulburon 140 ang kilo, pirit gagmay 160, yellow pin 160 at 200 ang kilo, bangus 160 at 200 ang kilo, tilapia 150, trakito 250, tanggit 100 ang kilo, anduha 150, makadulce 200 ang kilo, kitong 350 ang kilo, sigarilyo 140, gisaw 150, katambak 250, putian 250, sari 350, molmol 200, pandawan 300, og ang tangigi, dalaulo 300, uno 350, sa barilis, ulo 200 ang kilo, uno 250, boneless 350, ikog 250, straight ka 250, panga 250, og ang tinai 200 usab ang kilo. Mao kato ang kasamtangang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7 Diba, ubay-ubay inyong kapilian, mga kabagting o kabalkada. So, ragpas-pas mo diya, makapalit mo ito mga isda nga gi-mention ni Bagting 27. Sige, gikan to sa Merkado Publiko sa Pagadian. Alas 5:50 na dinhi sa itong pagbanaguman. Ang dugang pang mga balita nga itong pag-asairan dinhi sa itong pagbanaguman, mga kabagting o kabalkadas. Ay naka-standby ang mga reports nga may kalabtanan na sab kini. Pabay report gikan sa Lanao area. Uga kini ang natala usab ug nakuha ang kasayuran ni Bagting 28 Kimberly namuwag. Unsa kini mga kabagting ug kabalkadas, mao kining panagbangi sa duha ka pamilya may sangpot sa pinusilay dito sa Lanao del Sur. Kuyawan kita nakasilingan ta ni mga kabagting ug kabalkadas. So, mahubag-hubagan kita ni. Anyang detalye sa maong balita ni ining maong report abot sa panagbangi sa duha ka mga pamilya diha sa maong dapit. BBC
2: Live Report. Misang pod sa pinusilay ang giingong panagbangi tali sa duha ka pamilya sa sitio Kalimbayan na Barangay Maladeg, Pikong, Lanao del Sur, Baguhay lang. Base sa inisyal ng imbestigasyon sa kapulisan, miduol ang grupo nga konektado sa pamilya Limano sa panimalay sa pamilya Dipatuan og mipabuto og armasa. Misamot ang tensyon og nahimong pinusilay tali sa duha ka kampo nga nakahatag og kahadlok sa mga residente sa maong lugar. Giingong milungtad ang engkwentro sulod sa 5-10 ka minuto. Dali usab nga miresponde ang kapulisan sa ng militar ang mapugnan ang dugang eskalasyon sa insidente ug masiguro ang galawasan sa mga lumulupyo. Hangtod karon wala pa maghatag og opisyal nga impormasyon ang mga awtoridad kung adunay nasamdan o namatay sa maong panghitabo. Padayon usab ang imbestigasyon aron mailhan ang tanang nalambigit ug matino ang motibo sa konfrontasyon. Giandam usab sa mga awtoridad ang posibleng pagsang-at og kaso batok sa mga responsable sa pagpamusil. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo mga balita gikan sa Lanao del Sur, mga kabagting o kabalkadas. Out nga narag gihapon sa safety ang mga kabutang sa mga kasilinganan. Walay mapagan sa manasangpit nga panghitabo. Ini nga to ang mga balita sa Lanog sa Bagtingan. Ipaloyhan usab kini og padayon nga nag-awhag sa mga ginikanan diha nga wa pa ka pa-enroll sa ilang

0: mga kabataan. Kung pribadong tulungaan ang inyong gipangita aron sa pag-develop sa inyong mga kabataan, dili lamang sa academics, sa panlakip na sa bagilahang pag-ila, ngano sa kanibitong mga angay nga masayran, panlakip na ang ilang kung spiritual nga bahin sa ilang kinabuhi. Ang Simo Pesi kung CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Ang ilang enrollment nagpadayon lang sa school year 2026-2027. O diin pinagi sa inyong enrollment fee nga 2,000, pwede na kayo. Nga makasugod ng klase ang inyong mga kabataan karong June 8, 2026. O dili ka ngayon mabalaka kay dili crowded ang ilang mga rooms kay small class size lamang ang ilang ikinahanglan na o ilang ipatuman kay 25 kabuok lang ka mga estudyante aron matutukan yun sa teacher. Fully air condition ang mga classrooms. Anya ang ilahang itanyag alang sa preparatory gikan sa nursery nga katong tag tulo ka tuig, kinder 1 alang sa 4 anyos o kinder 2 alang sa 5 anyos. Anya ang elementary gikan na sa grades 1 to 6. Manang inyo buhaton mo text lang mo or mo tawag baka sa 0951-835-7196. Diha siya may kuan Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Bukas ang ilang opisina, gikag alas 8 sa antak na sbuntag, laos na sa alas 5 antak na sa hapon, Monday to Friday. Ang Sima Fesi kung CMA, Pagadian Educational Center Incorporated. Building minds, nurturing hearts, one family, one Sima Fesi. Para sa alas 5:54 na. 106.7 Radio Magbating. Padayon pagyapon tang naghatod sa mga balita ug impormasyon dinhi sa tuang tulumanon lanog sa Bagtingan. Kabagting og kabulkadas, mga naghulat dira sa ilahang resulta huwat-huwat lang sa hat. Lakip ta sa inyong mga greetings kay ani sa tas mga balita. Sa bitas mga balita gikan sa kauluhan. Itas ang ihap sa mga Pinoy nga nagtuong angayan nga muatubang si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial. Igon sa tubag sa masa survey sa Okta Research gikan sa kanhing 69% nato Marso May usba kini og 5 ka puntos sa 74% nato Abril 2020 sa is nga nasa 21% na ang lamang ang di mo pabor samtang upat ang 4% ang mga undecided. Ang Visayas ang nakatala sa pinakataas nga suporta nga dunay 82%, gisundan kini sa National Capital Region nga dunay 81% og Balance Luzon nga dunay 77%. Nakatala usab ang Mindanao og 58% sa misuporta sa pagatubang nini sa trial ug aduna usay 41% ang nisupak. Pagabot sa socioeconomic classes nasuta nga ang suporta sa impeachment trial consistent nga nasa 74% sa mga class A, B, C respondents, 75% sa mga class D respondents ug 73% sa class E respondents. Labot ini giklaro sa Okta nga ang pagsukod sa survey gikan sa suporta sa impeachment o wala kini angayan nga i-interpret isip judgment o wala nagi imuhang judgment sa nasangpit nga panghitabo nga guilty o dili. Posibleng conviction or dibaka pagkatangtang sa pwesto ni BP Sara ni walay kalambigitan kundi survey lamang sumala pa. Gipahigayon ang non-commission survey ni atong Abril 20 hangtod sa 24 gamit ang face-to-face interview sa 1,200 adult Filipinos na nasa edad nga 18 years old pataas. 106.7 Radio Magbating. Alas 5:56 na mga kabagting og kabulkadas. Ayan, good morning kanunay. Makanunayong pagtimbaya og may buntag sa mga kugihan kay mumatag sayo. Katong mga bumatag sa'yo, magina mag-good morning nga na to. Alam nga mag-good morning ta to, wapan na kamata. Sige, Anita, sa mga na-good morning, ang nagpadangan sila mga mensahe, mga kamagtingog, kabalkadas. Ma'am Juanita Sasel Calderon, tilaon diha, may buntag. Yes, may kulumulabi sa Buanga del Sur. O ni Ma'am Rosalie Saludo Dali Ripin, na lungsod sa Lapuyan. O gani, Dundon Turmi, susab, yes, barangay Kamalig, dumalinaw sa Buanga del Sur. Sa dilipan mo pa na yun, diha, ang resulta. Kalimtan daw no ang resulta. Sige, dito na to, kalimtan yung resulta. Mapagan na niya ta. So, ang resulta na aray ay 172 ang 9pm nga resulta, mga kabagting o kabalkadas. Okay, tabok na ta sa dugang pa mga greetings dire. Don Torme sa Kamalig Dumalinao na si Lordina Ason yan sa Don Victoriano. Don Vic na di ay mabuot-buot sa doon. Samtang Vanix Mutya Bamunga may buntag ni mo di sir o Jesseline Bargayo may buntag listening sa Poblasyon San Miguel sa Buanga del Sur, Juni Cuba sa Barangay Don Jose Dina sa Buanga del Sur o napod si Imbler Analin may buntag yan pun og ni Baltazar Akay Minyoza diha sa may Malaysia. Salamat kis makananayo ninyong pagpaminaw amping mo diha sa mga foreign land. Og kinahanglan nga kaysa pa ni Johnny Cuba. Ano man na naguro na ko nino. Og ingon man Baltazar Akay Minyoza. Ito, nabalik na nako. Ayan, mga kabagting og kabalkadas kay ang mga nagpadangan sa inyong mga mensahe. Okay na gina, ibabili lang na mensahe, di kayo mabasa na magina na ito. So, ngadto, mga kabagting og kabalkadas. May nawa, natay igong oras. Sa pagpadayon, napabay, nadugang diha, kanang Nikki. Nabi ako yung nalimtan, la na, cleared na. Clear na, magpa-clear na ta kay bisod na kayong nalimtan. Kabagting o kabalkada. So good morning day sa mga na naglatas sa kadalanan ini mga takna, especially sa mga diha sa may tawagan sir ba to inyo ha diha Uncle Kuan Romy ni Uncle Romy diha palaka diha sa may tawagan sir ni ate diha kanang imong partner si ate. Ayan, good morning kayo sa mga nagpaminaw. Samtang pulong nga nagkanayon atong ipaambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. As Psalms 112 verse 4, light dawns in the darkness for the upright. He is gracious, merciful, and righteous. Agos bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Hanggang salamat ug maayong buntag ganatong tanan. 106.7 Radio Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
9: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Alas sa 7 na tong oras sa Kabagdig Kabalgada sa kaninyong tanan na maayong buntag. Welcome na usab baderes sa tuwang pagparaguban ang programa nga Bagtingan sa Katawhan. Inyo mabati matagal sa isa nga doon na sa alas sa 7 may ang atak na sa buntag. Sa gauras nga tulumanon, aron nga pagtuki sa mga isyo nga itong hisgutan na mga pagpaklaro, ilabi na kung galing adunay mga gibuhat ang mga nga ana sa gobyerno nga wala na nahiuyon na sa ilahang tagsa-tagsa ka mga gibuhaton Kabagdig Kabalgadas. Pag ang mga panghitabo sa tuang palibot diri sa Zamboanga del Sur o Lakip na usab sa Pagadian City. Sa tuang mga mag-uuma sa kanunay, ato itimbaya unag may buntag. Sa itong mga drivers, good morning, amping sa pagmaniho. Dili magpaturatoy sa pagpadagan, aron nga makalikay sa disgrasya. O yun man, Kabagdig Kabalgadas. Sa tausab nga mga mananagat nga sa kanunay, anapaghyapon sa lawod, may buntag ganinyong tanan. Sa ato ang mga negosyante nga nangayawat o displeg sa iyo silang mga baligya aron usab nga sa iyo nga mahalinan. Kaninyong tanan sa kamayong buntag, Kabagting o Kabalgadas. Ako si Bagting 17 Florence of FEMA. Para sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan. Aduna mo yung mga pagpaklaro, mga reklamo. Pwede nyo ipadangat dire sa ito ang text line. Ang 0938-2077-614. Atong usbon Kabagting Kabalgada sa 0938-2077-614. Mao na ito ang text line number alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting or di ba kaha mga katuyuan. Ibilas ito mga tapiko karong buntaga Kabagting Kabalgadas mahitungod sa wala tuong mga reklamo kabahin in town sa kasamtangan nga sitwasyon na sa Zamboanga del Sur Medical Center nga diin daghan matutpaghapong mga pasyente karong panganahona kini ang maglisod og sulod sa mga balay-tambalanan tungod kay unsa ni puno ba ni kanunay ang atoang Zamboanga del Sur Medical Center or matawag tag kulang og bed capacity Kabagting Kabalgadas.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Ngayon naman, Kabagting Kabalgadas, at usab nga ang Pagadian City, aduna na'y bagong hepe, ang nilingkod kagahapong adlawa. No, ito ang ilhon kung kinsa ang bagong hepe diri sa syudad sa Pagadian, ang nihuli pa kang Police Lieutenant Colonel Sherwin San Diego Kagurin Kabagting Kabalgadas. Lakip na usaba niini ang tuang panghitabo diri sa Pagadian City. Kining giingon nga daghan matud pa or ningsaka, no? Ang kaso sa kawat sa syudad sa Pagadian. Mahatagan kanig kasulbaran sa tuang bagho bagong hipe Kabagting o Kabalgadas.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Uban pang hilisgutanan, diri paghihapon sa itong pagpanaguban ang Bagtingan sa Katawhan at ang ilang Kabagting Kabalgadas. Alas 6:11 na itong oras. Diri sa ito ang pagpanaguban ng sa kanunay inabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutan nga sa CNS ubay-ubay building nga Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-ubay usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutek sa cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: kabag di kabalgada, sugdanta nga to ang tapiko karong buntaga tungod kay ubay-ubay nga to ang tapiko nga angayan nga mahatagan o pagtagad nato karong adlaw or karong buntaga, no, mahitungod nini kabag di kabalgada sa reklamo, no, nga wala tuong reklamo sa mga pasyente o lakip na usab sa mga watchers dire sa Zamboanga del Sur Medical Center kabagtig kabalkadas. Tungod lagi kay doon na sila mga pasyente

0: niyo na itong gobernadora, Gov. Basin pwede ni muna nga malantaw ang kasamtangan nga kahimtang sa Zamboanga del Sur Medical Center o kay basin ba? Wala ni muna na natanaw nga doon ay mga pasyente in tawon nga magsigilag reklamo kabahin na sa kining pagdumala diha sa maong balay tambalanan. Dili na to'y kalilo nga daghan gayod kayo ang mga pasyente nga mupahimulos sa maong balay tambalanan tungod kay kanunay magpasigarbo nga zero billing, di ba? Kaya paggahuman, kay basulo na po dayon ang matawag taog Pagadian. Kay lagi ko no, ang syudad sa Pagadian, sagad sa mga ang nadaghan sa mga pasyente ang Zamboanga sa Medical Center, mga residente sa Pagadian City. No, wala matutpag ituman ni Mayor Same ang giingon nga magbuhat og hospital, no? Ang infirmary hospital matutpas danlugan kay dili matutpa ingon nga maka-accommodate og daghan nga mga pasyente. Oo. O manggina ang kanunay pod nga kining iribatal sa kining tuwa nga PIO, no, sa tigpamaaba dihang dapita sa tuwa nga kining kagamhanan ng provincial. So manig ingon ba dili lang ta mag-away-away siguro aning napita, di ba? Kuno say kakulangon sa city, mas maayo nga tabangan, di ba? Dili kay magsantaiya ta kabagdig nga balkadas kay karong panahona. Ang pinakamahinungdanon kayo is ang maayong panlawas, oy? O, ang kahimtang sa maayong panlawas, maoy pinakaimportante kabagtig kabalkada sa munang otos aning undangon ning away-away karong mga panahona. O, dili sa tamang diisig dinautay, ang atong tanawon ang kaayuhan sa atuang mga katawhan. Labi na kung kining nabutang mo diya sa posisyon tungod kining salik ang mga katawhan nga mamahimo nga maayo ang dagat sa probinsya o syudad o ingon man ang mga health services nga gikinahanglan sa mga katawhan ilaha in town nga maangkon kabagtig kabalkadas, di ba? So ang saang atong syudad sa Pagadian ang infirmary hospital dili pa kayo ingon nga daghan og maakomodar. So normal nga diri sa Zamboanga del Sur Medical Center gyud hanok sagad ang ato mga pasyente pasgikan pa sa mga kalungsuran. So unsa may buhaton unta dapat? Ang buhaton dapat dugangan ang mga bed capacity. Kung mahimo mas maayo nga dugangan pa palapdan pa ang maong balay tambalanan kay aron nga mas daghan pag yunta ang makaakomodar kabagtig kabalkadas, di ba? Ina na ba unta ang ato ang tan-awon? Dili kay magsige lang tagpagarpar diri nga nindot ang atong programa kay zero billing gikadihang dapita. Pero wa na to gitan-aw nga itong mga pasyente kay nagsige nagreklamo gumikan kay doon na pa'y mga nurses diha nga uban, no? Doon ay uban nga mga nurses nga dili kabalo mudala og mga pasyente. Oh, manginsulto, doon ay uban nga mga kining pasyente, mga nurse nga dang mulargog balibad, walay tarong nga explanation. So muna kabagtig kabalkadas, mas maayo nga doon ay assessment dihadapita sa mga nurses. Oh, kaya doon ay mga nurses, go ba hino, itong mga nurses, may bawaan pa ito pong makasabtan usahay, nga gikapoy na po sila kabagtig kabalkadas tungod kay sablasamot na og dagag pasyente, di ba? Yan, napay problema usay sa pamilya, so muna nga ito yung masabtan nga usay, maapiktahan ang ilahang trabaho kabagtig kabalkadas. Pero ang kumboto na hunaon, kung sa problema sa pamilya, dapat huwag ilabot unta kung ugali nga hakarapit nagtrabaho, di ba? So muna giingon, bisan pag usa ka babugat imong problema, kinahanglan yung hapon ka nga mo smile, pagkangalan nga doon na kay kliyente nga, or kining pasyente nga imong inang-accommodate. So muna ha, atong hangyo, panawagan na to sa kagamhanang probinsyal. Tanawa ninyo, kumustahan ninyo ni ang Zamboanga del Sur Medical Center, nga nung daghan kayong mga pasyente, nga magsigig reklamo sa mong balay tambalanan. Oh, unsay kakulangon? Kulang bag bed capacity? Kumusta ba ang inyohang kining mga rooms dihang dapita? Oh, kay puro naman award. Nganong kulang? O kulang man, pwede ba nga dugangan ninyo o gama ang building aron nga mas daghan pang mga pasyente ang makapahimulos kaysa tanang gigikaingon? Dili, no? Dili lang taga Pagadian City ang ana ng landig sa Mumbalay Tambalanan. Kung dili, halos tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Ganit, doon na pa'y makasikbit nga dapit ang nangalandig sa Mumbalay Tambalanan. So muna, mas maayo nga tan-awon ninyo na kung unsay mga kakulangon, kay aron intawon na wa na'y magsigig reklamo kabagtig kabalkadas nga naagi pang butang sa mga tent nga mura intawon o mga gipang tangkal nga mga manok nga mag-antos sa kainit kay lagi tuwa dito ceiling fan or clip fan lamang maoy gigamit. Bueno, standby kabag di Gabalkada sa itong pagbalik. Huwag ang pangilisgutanan at itong isgutan. Dari paghihapon sa itong pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan. Alas 6:29 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan. Mudapig sa kamatuuran. Pagtingan sa katatawahan. Dog, paborito ng buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po para ayaw ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: cine ea.
1: Sandown Plus Gold, mas pinala gas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Nauli ang ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Sked lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibati. Nakahantog karoon, nagmintin ako. Antog karoon, ayaw na ko, humunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.

Alas 6:32 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada. Sa balik na dresong pagpanaguban. Dari paghihapon sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawahan. Good morning di ay ni Vanix Abamunga. Good morning po Danilin Chervo. Aljo na Bukatkat, Maing Buntag, si Imblar Analin, Merly Templado, mayong buntag kaninyo. Ingon man, good morning po. Kang Sir Dunon Tormes sa may Kamalig Dumalinaw, si Hanilab Mangilin sa may San Pantan San Pablo, Arnel Noval, good morning. Si Nori Amor Prahes, Maing Buntag Usab, may Dagang sa may Dipaya, good morning. Oga si Aso Abugada, good morning Usab, sa may San Isidro Pitugo, daghang salamat sa pagpaminaw. Good morning po ni Ma'am Lea Enerio Ramos. May buntag, matod pa niya, mas maayo pa ang Margos. Bisag unsa kadaghan ang pasyente, wala jud gatent. Mulagi, morito kabagdig kabalkadas, no? Morito ang panawagan sa tuang kagabhanang probinsyal. Nga kung mahimo, no? Tanawon, kung nasabay kakulangon sa nasangpit nga pasilidad, there is Zamboanga Dos Medical Center, mahitungod ni ining magganong daghag pasyente nga magsigilang og unsa man reklamo. Din pagahuman ang nahitabo kabagdig kabalkadas hangtod karon ga 10 pain taon ato mga pasyente, no? Dayon na ang atoa bang lantaw, no? Pwede man gud ni siya kabagdig kabalkadas nga mahatagan og solusyon, di ba? Kung moingon og puno, kulang yun kayo, may daghan kayo ang pasyente, kulang kayo ang building, moingon ta, kulang ang rooms. O, sulod sa gikan ni Gov. Victor Yu, hangtod karon ni Gov. Divina Yu, wala yun nakadugang og building, oo, aron nga madugangan ang daghag pasyente ang makapahimulos. Kaya dili lang magunay karon nga problema kabagdig kabalkadas, sukad pa manggod ni kani adto oh sa panahon na ni nga ang nga ni Puli si former governor Victor J. Yu, di ba, sa iyang pagdumala human lagi nga gihimo nang ward tanan kabagdig kabalkadas, no? So moto nga puno gyud tanan kay gusto mo pahimulos sa matawag taog zero billing, no? Kinsa gud in taoy kuan man, di ba, kun una dunay balay tambalanan nga nagtanyag og zero billing. So daghan gyud ang mga pasyente nga mopahimulos kabagdig kabalkadas. Pero ang atong tanawon dere, no? Kumusta ang ato ang kining mga services? Kay kun imong tanawon, di ba, diya sa may barm area, no? Diya sa barm area habang lapitan dana kanang kuan? Ba nakalimot ko sa exact location, di ba? Nay hospital dana nga wala nay cashier. Di ba? Wala na cashier tungod kay wala'y bayad. O, oh, libre tanan. Pero pagkahuman, ang ilahang akining services, okay man. Wala may problema. Gani, ginadayig ng maong balay tambalanan diya sa Barm region nga nindot ang ilahang services. Di ba? Sina na kabagdig kabalkadas. Kung mahimo sa uban, nga nung dili mahimo diri sa tuas Zamboanga del Sur. Anyway, alas 6:36 na itong oras, kabagdig kabalkadas, mura to siya, no? Ang atuwa diri, paghatag lang o pagtagad, no? Panawagan sa tuang kagamhanang probinsya, sa itong inahan sa probinsya. Kabasin pwede malantaw kung nasabay kakulangon sa maong balay tambalanan. Alas 6:36 na itong oras, kabagdig kabalkadas, sa samtang sa pika sa bahin. Ang atuwa tulumanon sa ganunay, inabagan usab kini sa Eliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong gitanyag, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVT, ug BAELS. Wala na rason, naroon dili ka makatungha, muna ay napaglangan, pa-enroll na sa Eliana Bayview, Kabagdig Kabalkadas. Ang Eliana Bayview, doon ay kursong gitanyag, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVT, ug BAELS. O gawas pa na nakabagdig kabalkadas ang Eliana Bayview College. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon, or panggabiin nga klase. Manawa na rason, aron dili makatungha, ilabi na tong mga literal nga mga working students. O labas sa tanan sa mga senior high usa, pwede mo magpa-enroll sa Eliana Bayview.
Wala mo pagbayaran nga enrollment fee o lakip na usab tuition fee. E napaglaangan, pa-enroll na sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Maing buntag usab, taga Bagitan Gipos, Pausanos Family, good morning kaninyong tanan. Bueno, kabagdig kabalkadas, kagahapong ang lawa usab, ano, ang ato ang hepe syudad sa Pagadian, nga si Police Lieutenant Colonel Jerwin San Diego Cagurin, kini kabagdig kabalkadas ang hingpit na ang gihulipan ni Police Lieutenant Colonel Lee Eric Humpa kabagdig kabalkadas. Kini si Sir Humpa, ato ni siyang nakaila kaniadto sa dihang siya ang hipis sa Dumalinaw, no? Panahon na ni Mayor Sweet Cerelias, oh? Siya mo'y hipe sa Dumalinaw. Gikan pa ni siya kang former Mayor A. Cerelias, no? Talita po sa termino ni kining former Mayor A. Kuwata masayo, prihantod, ngaming pulis si former Mayor Sweet Cerelias, hepe siya sa nasangpit nga lungsod kabagtig kabalkadas. Dayon before ni siya nga na-assign ngadto sa uban nga mga kalungsuran na balhin sa Ipil, dayon pagahuman kay dito sa Zamboanga City unta ni siya na-assign, dayon kagahapon, no? Ang iyahang kining order kabagtig kabalkadas nga siya moy mahimong acting Chief of Police diri sa Pagadian City niadto pa diay nga May 29. Oh, Police Lieutenant Colonel Jerwin Cagurin nakadawat usab sa iyang kining sulat, no, gikan sa region nga siya ang hulipan matanang ibalhin o sa laing area niadto pong May 28, 2026, no. So kagahapon adlaw formal nga gipahigayon ang turnover of office ceremony. Pinagi usab sa pagpanguna ni Police Colonel Bonifacio Arañas Jr., ang Provincial Director sa Zamboanga del Sur, kabagtig kabalkadas, no? Sa halas sa kasayuran sa tanan, si Police kay Lieutenant Colonel Cagurin nag nahimo kining hepe sa siyudad sa Pagadian almost 2 years. Oh, 1 year and 8 months kung wata masayop. Mone ang iyahang term, no, sa pag-isip hepe diri sa siyudad sa Pagadian. And then matud pang sagad sa mga hepe kutob ra gyud sa taga duha ka tuig kabagtig kabalkadas, dayon pagahuman ibalhin na sab kini ngadto sa lain nga mga kining city police station or municipal police station aron na pod nga syempre for promotion, no. Inana magin ang kinabuhis to ang men in uniform kabagtig kabalkadas. Nan. Kini si Sir Lee Eric Humpa, bago lang ni siya nagpost nga dito ni gibalhin ni siya sa Zamboanga City, di ba? Bago lang ni siya nagpost o hulagway kay kining friends man sa Facebook ni Sir Humpa. Dayon na kagahapon pagkabalo na mo nga siya mo ining puli. Tingon nga, bago raman ni siya na butang sa Zamboanga, nabalhin man dayon. So, nabalhin siya sa Pagadian, and then si Sir Cagurin, nabalhin usa sa Zamboanga City, kabagtig kabalkadas. Mm-hmm. So, atong paminawon ang tipik sa pamahayag, no, mensahe sa tuwang bagong hepe dere syudad sa Pagadian, nga mao si Police Lieutenant Colonel Lee Eric Humpa, kabagtig kabalkadas. No? Aniya ang iyahang kining mensahe atol sa gipahigayon kagahapon nga turnover of office ceremony.

0: especially Bang Deluja, naging pamilya na rin. I want to read my...
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagdigan sa katatauhan.
2: Katong si Kuan, humpa. Katong tambok nga Kuan, wala gisa sa telegram? Gipasent na kong Daryang sa telegram. Si Kuan to imong na play, si Sir Kagurin. Mag na sa telegram, manyata, double check daw. Kaya ko itong gina si Daryang, ay pasent sa telegram. Alas sa 6:42 na itong oras, kabagtig ka Balcadas. Wala pag yun. Wala na padala niya sa telegram. Si Sir Kagurin man eh. Si Sir Humpa, ako ang gusto ko itong bagong hepe. Si Sir Kagurin, nagpasalamat man ni kagahapon. Nagpasalamat po Sir Kagurin, kabagtig ka Balcadas sa makatauhan din sa Tibok Pagadian, sa Sudan sa Pagadian. Nga ning suporta sa iyahang ato, sa iyahang kining pag dumala sa syudad. Isip hepe kabagdi ka Balcadas, no? Nga sa iyahang kining under sa iyahang leadership, isip pa chief of police, natawag ta og adunay mga panghitabo sa syudad sa Pagadian nga nahatagan gilayon nini og aksyon. Oo. Pipila lang ka kining insidente ang wala pa na wala na hatagan o kasulbaran. Pero sagad sa mga insidente sa syudad sa Pagadian is na solusyonan gayod kabagdig ka Balcadas, no? Gani, giday kusab kagahapon si Sir Kagurin na ni P.D. Bonifacio tungod kay iya matud pang nakita kung unsa kasinsero nga mo serbisyo si outgoing, no? Chief of Police sa Kagurin under sa kining iyahang term nga isip Chief of Police sa Pagadian City. Oh, so mo na nga nakadawat og daghang pasidungog si Sir Kagurin, di ba? Gani gipa ihagina nga gipasigarbo kabagtig ka Balcadas. So mo na nga manghinaw to si Mayor Sammy nga kun unsa man ang mga nahimo bitawng pagpaningkamot ni Sir Kagurin, no, aron nga mahimong mahapsag malinaw ng syudad sa Pagadian, ilabi na pagpahugot sa seguridad, is mapadayon sa bagong chief of police. Mapadayon og labaw sa tanan, matawag ta og doon na pa'y wala sa cellphone. Nasa cellphone. Naman na, yatong gi-edit ganina si Humpa. O kana siya, nanay video siya ganina. Iyang ipakita sa kuha. Alas sa 6:45 atong oras, kabagtig ka Balcadas. So, giday kabagtig ka Balcadas, kay lagi ang sa pagpaningkamot matud pa ni kining Sir Kagurin is ang ato ang syudad sa Pagadian malinawon, di ba? Wala kayo ay nahitabo nga unsaman nga krimen, no? Kung na doon na may nahitabo nga pinusilay o pagpamusil rather sa syudad sa Pagadian, mahatagan gilayon kini og solusyon, no? So muna kabagtig ka Balcadas ang panghinaot sa itong amang syudad sa Pagadian nga mapadayon kung unsa man ang nasugdan nga mga programa ni sa ning out nga chief of police is ipadayon, i-adaptar sa bagong chief of police kabagtig ka Balcadas nga mao si Sir Humpa, no? So muna kabagtig ka Balcadas, no? So ang ato ang amang syudad sa Pagadian, no? Ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian kabagtig ka Balcadas matawag tag wala niya ga-edit nato siya ganina ihanggit ko

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita! Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabawkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, Pitsa 2 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Lounge Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook page sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News ug ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Pagadian City PNP bag-una ang hepe. Mayor ko manghinauton nga mamintinar ang kahapsay o kalinaw sa sudad.
4: Dole nangulo sa second quarter meeting sa Malabi Municipal Tripartite Industrial Base Council aron paligunon ang digital readiness og serbisyo sa gobyerno libreng theoretical driving course kon TDC nga gipahigayon sa LTO pagadian nagmalampuson.
1: Samtang ang ikaduhang hugna sa minimum wage increase dinhi sa Rehiyon 9, gipatuma na kagahapong adlaw.
4: Uluan sa balitang regional, batan-on nga kanhi miyembro sa militar nga bayan mi-surrender og mi-turn over og armas.
1: 1-year-old nga bata patay human maligsan sa bus sa Sambuan, Cebu City.
4: Uluan sa balitang nasyonal, 2027 national budget gibase sa estado og pangkalibutanong ekonomiya sigon sa Malacañang.
1: Senado wala na kasesyon kagahapon, majority block absent bisan dakong Lunes.
4: Uluan sa balitang international, pagbusikad sa Myanmar, kapindusina ang natalang patay.
1: 33 ang patay, kapin 130 sa Maran sa pag-atake sa Gaza atol sa Idal Ada.
4: Sablitang negosyo, presyo sa produktong petrolyo, adunay dakong pag-ubos samtang LPG ni Saka.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Quezon City, maoy mo host sa Palarong Pambansa 2027.
4: Uluhan sa kahimsog sa panlawas, time was posibleng dakong hinungdan sa maayong panglawas ug mas taas nga kinabuhi, matod pa sa bagong pagtuon.
1: Sa nasayod ka ba corner, multi-scope watch sa kalibutan ginama sa beam o alang sa may mga balatian unsa man di ay kini.
4: Buwan sa blitang showbiz, Bajal girl Rita Gaviola gikasal na sa iyang non-showbiz partner.
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot, Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!

0: 739 ang death toll, samtang ang mga samaran miabot sa 172,927. Una nang nagpahimang no si Raid Hussein, director sa Al-Aqsa Hospital sa Deir al-Bala, nga duol na magsira ang ilang hospital tungod sa grabe nga krisis sa kuryente nga nakaapekto sa operating rooms o vital departments.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita,
2: balita. Sa balitang negosyo, dunay dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo sugod karong adlawa. Nasayran nga muubos og 6.26 pesos ang kada litro sa diesel, 4.76 pesos kada litro sa gasolina og 10.86 pesos alang sa kerosene. Samtang ang pikas bahin, gipahibalo usab sa DOA ang pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kun LPG nga nikabat sa 3.41 pesos ang matag kilo. Ang negosyo, tad ka na to ang AB Gadgets. Pagdiyan, nangita ba ka mong cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pa? Good news, kaya nagpautang sila og cellphone, guban pa. Dala lamang ka mong valid ID, down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. So, sa pamilyang gihulat, ato na sa AB Gadgets Pagdiyan. Ananahimutaw sa barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagdiyan City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lamang kamo silang guwapang staffs. O di ka mo message lang FB account kay AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!

0: kadugang kasayuran, just call or text 0935596652. Camp Health Multi Specialty.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita.
2: Nasayod ka ba?
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba? Mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting ba yung t-shirt? Kaila ka na yung multi-scope watch?
3: Familiar.
0: Sige, ito ning sairan. Nasayod ka ba nga ngayang mapaymuslan sa katawhan ang usa ka upgraded medicine na cabinet na gama sa Withings BMO. Bilang 4-1 kay doon na nakini thermometer. 4-in-1 kay doon na nakini thermometer, electrocardiogram, digital stethoscope o monitor sa oxygen sa dugo sulod sa mga upgraded medicine cabinet. Tawa ninyo na sa live mo na ang multi-scope watch. Doon na kinikontrol sa kilid unay usab ang mo kontrol sa gidakon sa aparato nga gitawag sa kampanya nga usa ka multi-scope. Doon ay potential nga makatabang sa telehealth nga nahimong kasagaran nga forma sa pag-atiman sa kahimsog. Ang usa ka pasyente mahimong mag-monitor sa ilang ritmo sa kasing-kasing og pag-inawa samtang nasa screen kauban ang ilahang doktor nga mahimo usab nga makadawat sa usa ka digital readout. Ang kumpanya naglaom nga dunay aparato sa merkado karong panahon na naghulat sa pagsusi sa FDA. Pananglit interesado ka, bertig yun niyang mahala. $249.95 bugti sa $15,457.91. Nga ikaw bagting 27 mo palit ka, ane? Tag 15 mil man kayo. Pindot piya po siya kay multi-scope na gyud siya. 4-in-1 siya. Doon na siya ay thermometer, ay ECG, kanang para sa heart, digital stethoscope, o monitor sa oxygen, ODI. Karon nasayod ka na mga kabagting o kabalkada.
3: Balita usab, nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Liana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Naginusarang pribado ang tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Liana Bayview College nagtanyag og unom ka kurso nga mao kini mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science and Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies, or PAELS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa, wala na'y rason aron dili ka makatungha, ilabi na sa mga working students. So, sa Liana Bayview College, the builder for future leaders.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
2: Mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Official ng Minyo Sarita Gaviola umas na ilang bajaw girl sa iyang non-showbiz partner nga si Jeric Ong uman sa ilang church wedding sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd of Quezon City. Gipamit ni Rita sa social media nga ang hulagway sa ilang special nga adlaw o napasalamat sa tanang nahimong kabahin sa ilang kasal. Karon, misulod na siya sa bagong chapter sa iyang kinabuhi isip Mrs. Ong.
0: Samtang sa lagbayin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment. Dagan kay salamat kaninyong tanan. And of course, sa mga nakatune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Arnel Noval. Good morning usab ni Don Don Tormes dinha sa Kamalig Dumalinaw. And of course, kaninyong tanan nga mga naglantaw, Alan Pilare, Andy Dakula, Lynn Montibon, Lynn May, o kaninyong tanan, dagan kay salamat. Good morning usab sa mga naminaw dinha karon sa 1st Civil Military Operations Maygalaon Battalion. And of course, dinha sa may of course, sa Kanibungan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Again, gang, salamat kaninyong tanan. And dihapon sa may San Francisco, tabi na Mylene Monteza. Si Cipriano Abertis. Sometimes, alain bahay na doon ay pahibalo ang National Telecommunications Commission Region 9 ngagto sa publiko. May tungod sa mga nagkadaghang insidente sa scam messages o mga malisyosong links nga nagalap ng pinagi sa text messaging o online platform. Kung kamo makadawat ni ini, nabitong doon ay mag-text nga nakadaog daw mo niya. Wala mo'y giapilan. Usa na siya kadako nga scam pagpangilad. Adunay mga mensahe ang uban po nagpakaorang ni Ingnon nga gikan sa bangko, gikan sa ahensyas gobyerno o mga telecommunications company. Aron lamang makapangilad. Kung makadawat mo ini, i-report gilayon sa National Telecommunications kon NTC Region 9. Pinaagi sa ilahang Facebook account mo. Tubag rana sila din na. Pwede po sa ilahang email address. Aron nga mahatagan gilayon og pagtagad kanang inyuhang mga mulog reklamo kalabot sa mga scam messages. Mga to ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga mga kabagting og kabukada, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat umay buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin sa kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay akong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morgi nakaayos ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
13: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
12: Skin Shop? Asa man adapit?
13: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
12: Unsa man ilang baligya didto?
13: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
12: Safe ba na ilang products?
13: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop name, rin. Safe ug legit tanang baligya.
12: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
13: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
14: Maskin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
15: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
16: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
17: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
16: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
17: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
16: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyot ni...
17: Saan ka pa murag magpangita, naka?
16: Magpangita, gyot akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% gyot sa akong ibati, gyot, wala gyot siya.
17: So karon gimintin na lang ni mo?
16: Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigug Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
15: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
19: Paragis Bilabila.
18: Paragis Bilabila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
20: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
19: Set Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
22: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
23: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungungkuhan sa radyo yung kogon o panyawan, ipalit na yung kawan na yung kalusan Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Antog ka rin, ayaw na ako. Humunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na bisita.
24: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon.
25: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, lilita maglangan kay ang panahon. Og ang oras bulawanon. Akong kauban pinakagwapo sa tibuok kalibutan gi kagubtan sa tanan mabiyuda man. Og Dods Marson, Dods Abanti, Dods!
26: Yes, mga igala, mauna ang programa ni Mayor Samico nga ang kakuhan pinagi sa Asenso Pagadian para ang tanan adunay kalabutan sa mga proyekto programa pangkalambuan para sa pag-asenso ning Dakbayan. Og sa gihapon, mayang adlaw sa tanan, ilabi na sa Naminaw diha sa 1st District og dinhi sa 2nd District. sa Sambuanga del Sur, mayang adlaw ninyong tanan mga katawhang sa Busuryan, gika ni Mayor Samico. Og sa gihapon, Dodz Marzon ni galas kanginan sa programang Ang Kaakuhan.
25: Yeah, unang bulyada. Ganahan gi ko ng linya mga bulyada.
26: Yes. Iringa lagi. Unang siti sa to ang mga hilisgutanan, unang bulyada. Kung
25: bura akong here Dodz ning ko aning fly away.
26: Unang bulyada sa tong mga
25: si John. Hi John, salamat kayo sa imong pagka kuan all around technician.
26: Yes, nga yuma na to dress kanginan nga nga usab masayran sa mga
25: masayran
26: sa mga katawhang sambusuryan unya ato ning ilakbit gamay kaning sa Naga City. Haga din ang probinsya ni Naga City.
25: Ang Naga City is usapan dito Yokos? Sa kuan kanang dito sa ilahang kuan kanang kuan ba kanang former vice president kuan Lenny Robredo.
26: Yes, ang Naga City nagdeklara nga highly urbanized city. Apohon Naga City becomes Philippines 34 highly urbanized city. So ang ano nga mo ning gisgutan kaning Naga City nga naramni sa Luzon. Dako ni sa connection din sa dakbayan sa pagadian nga supposed to be ang unta ang highly urbanized ika 34 ang Pagadian City nya kay ang problema man ko dinhi sa ato ang kuan mga pamunuang kagamhanang provincial anti development maguni ato ang mga kadagko ang lideres sa kaniadto former congresswoman sa karon na gobernador unya ang duha ka anak di po na sila kabuot kamay-may mando sa mga ginikanan nga dugay ra unta na highly urbanized ang dakbayan sa Pagadian. So nganong unta man kay lagi gibabagan dili gusto nga ma highly urbanized ang syudad sa Pagadian kay mga anti-development ang mga namunuan ato diri sa probinsya nga rason ilang babagbabagan ang ma-highly urbanized na unta unya makakreta og Lone District para sa ingon ni Ana paspas ang paglambo sa dakbayan sa Pagadian unya gipagawas na unta to og order gikan ni Presidente Duterte nga angayan ang gid ma-highly urbanized na anay kamanduan sa Malacañang unya kay lagi matud pa nila sa PICAS ang mga namunuan sa probinsya nga dili pa pwede ma-highly urbanized kaya wala hospital. Nga naman sa requirements ng mag-highly urbanized, kinahanglan day adunay kagalingon ng hospital, kinahanglan day magkapin imong hospital, daghan kag hospital, klaro na ana, usaman mo presidente mo, usaman mo, kamo may nakabalo nga ma-highly urbanized, kinahanglan ay hospital, klaro na ana nga presidente na pagawas o kamanduan nga ma-highly urbanized city ang dakbayan sa Pagadian. Well, ang Naga City nga ubos pamunuan ni kami Mayor, Vice President yes, o karon Mayor Lenny Robredo iyang proud nga gi-announce nga ika 34 puhon mahimong highly urbanized city ang Naga. Karon ang Naga manggod is component city under the sa province of
25: Masbate.
26: Naga City Masbate. Oh di karon inanaba dunay paghayusa nindot kayo bang mulambo ang usa ka syudad ang Pagadian City gikan sa component city highly urbanized city unya adunay sitio pohon kung highly urbanized city ang Pagadian City ang kanang sitio Nazaret pohon mahimo ng barangay dako dako kayo siya o kan ba proud kayo bang aming asenso og taman ang kuan asenso og taman
25: padayon ng bangko
26: dakbayan sa Pagadian unya ang purok pohon dako nga purok mahimo ng barangay sa iyong nana unta ang mindset ba dili kay mindset gihapon nga ayo highly urbanized kay si ang Samico ang mayor orange ang namunuan bisan pa sa inyo bali-bali dili gid mo kadaog diri sa Pagadian City. Ikapila na mo na nga pil din.
25: So congratulations no sa Naga City will be declared or may
26: pangnaga
25: highly urbanized. Oh syempre naman tungod kay bisan nagkadaiyang bulok o kolor sa inyohang pampolitika nagkahiusa man mo diha ang kining ato ang Pagadian City tungod manggod kay sa Mayor Samico lang ang nangindahay o naningkamot para ma-highly urbanized city. Gwa lang ninyo babagbabagi plebisi ang plebisito manggod kung entire province of Sabuang Kadalsur, dako kayo ang gastohon. Unya, dili pagid unya kadaog ang ato ang pagpahayli papagpayis tungod kay mga panya mamugod po silag no. O, mga panya man mugod mog no. So, lisod kaayo, madak-an pa si, ang siyudad sa Pagadian o gasto, kay ang Pagadian City may mo gasto, pag plebisito, yes or no, kay kita may nanginahanglan o yes. Unya kay mani, ang ato ang tanaw, no, magyod, mani nag, kuha naman gid sila nga, nangampanya naman gid no. To highly urbanized sa Pagadian City. So, dili na lang. Tungod kay, og sa kadako sa gasto, mo kuan man si Mayor Sammy mo pasadas man pero kana laging sure pununta nga yes pod ang Sambuang Kadalsur nga makuha nga votes for the plebiscite tungod kay dako kay ang gasto sa kwarta dayon kay di man ta sigurado kay kwartahan ba kay sila para sa no so makagasto pag kwarta mapildi pa sayang lang yun kayo gihapon mas mayo pa igasto na lang sa uban nga mga gikinahanglan nun sa syudad magagwanta lang kita ter ha ter mga brother nga component city lang gid paunta component city lang gid ang Pagadian City sa pagkakaron kay lagi gibabagbabagan sa mga opisyalis diha sa probinsya unya sa una ra ba katong pagkandidato sa ilang pagumangkon unya pagka mayor nga napilde dako kay gintang sa kanang sa nga anang butos ni Mayor Sammy ko ning ana ni dayon puhunday naa dito sa lahang ko ano message puhun kana ikaw ni mayor highly urbanized city na ang Pagadian City sugot day sila og ma highly urbanized city ang Pagadian basta ilahang kuan kanang panahon na karon kay panahon man ni Mayor Sammy dili lang babagbabagan lang sa nato ni tanan nilang mga pangprogreso kay aron kita na unya bot ninyo how many years mo nga nagkongresista sa unang distrito bana og asawa 9 plus 9 equals 0
26: 0
25: aw bina kog 18 aw sinahimo ninyo para sa Pagadian City
26: nasa nahimo sa probinsya nahimong top 7 forest province nahimong top 2 forest province sa region 9 muna nahimo nila
25: na. Sige lang kapur pur hantun ba pul man pul para sa katawhan
26: niya ang himo ng mga proyekto nga sila may mabulahan exactly. Dili ang mga katawhan
25: pul para sa katawhan pero dasig kayo para sa kaugalingon sa pagperma sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte kaya na may kuan
26: bugti nga sa lapi unya kung atong mahinom duman ni former President Rodrigo Roa Duterte may pirma sa proclamation number 1247 series of 2021 converted Pagadian City as a highly urbanized city. Og naabot diri ang requirements sa Pagadian City para mahimong highly urbanized city. Pero ang gibuhat sa mga iyo nga namunuan din ni karon sa probinsya, wala nila gisuportahan ang maunglakang kay mahadlok sila nga makuhaan ang IRA o Internal Revenue Allotment kwarta gikan sa nasyonal based sa gidaghanon sa populasyon. Kay dili muubos sa 500 million ang IRA makuha sa panulanan sa probinsya. Dayon gisaway pag nila ang Pagadian City nga dili kaya mo kuan dili kuno kaya ang Pagadian City nga mobulag sa probinsya dili daw makasugako sa dili makasugakon taka ra mo diha atong balik-balik kan ang isyu ato pa man imi agi ato na puning
25: inyong mang pasangilan sa unta man inyong mayor sa Pagadian City man si Sammy ko maong wala na highly urbanized inyo pa untang gipadaog si kuan ireng pagka mayor sa Pagadian
26: otro pong hungaw
25: Mga
26: hungaw ug taklog.
25: Kung nahimo sa probinsya. Kung wala'y nahimo sa probinsya within 6 years. Unya kay tiwason unta to, naog man pag bisyon mag pagkamayor sa Pagadian. Human.
26: Maingon sila dili kasugakod. Klaro na nga ang Malacañang may nagpagawas og order nya kamo na magbot-bot nga dili pa kaya sa man mo taga Malacañang mo, kamo ang gobyerno nga maoy mo assist sa usa ka syudad nga angayan ang highly urbanized city.
25: Ang only kuan manggudiha no, ang gikinahanglan ang populasyon or population lang
26: era.
25: Ang gikinahanglan og ang era unya lapas kayo ang atong era para highly urbanized city ang Pagadian from component lapas usab para highly urbanized city ang Pagadian. unta karon daghan na unta kaayuta o mga progresibo nga butang nga nahimo sama pananglitan sa peace and order. Dili lang kay usa ang ato ang police station kundili matag distrito na unta sa pagadian kay distrito-distrito naman na anay equal sa usa ka kining ato ang police station na mag, matag distrito parehas na sila gagidaghanon. So daghan na unta kayo kita o mga men in uniform at o mga pulisan nga diin na maka kuan na gid maka basta ring ginukuray ilabi na sa ato ang mga lawless lawless gid ha elements sama sa mga kanang naa dinhi sa syudad nga naghatag og kasamo ko di ba unya ang highly urbanized city na mas dako na pod ang ato ang kanang kwarta kung highly urbanized in terms of kanang like era no so madako lagi siya daghan kayong oportunidad mauram lagi kinahanglan or kanang uban nga mga syudad at turagun mo mura man magwa ka antog laing syudad uy naabot na ganin mo sa laing nasod niya stay mo gran lang syudad di ba oy tubig kuan kayo ang tubig de traffic kayo dire unya maris pagid la sawag tamas ginhawa dili na lang gid mo maka kuan ba kaning maka aninaw nanta mo utok
26: kung ato mahim duman ya adtong tuig 2021 5 years na karon ang karon 5 years na gikan sa pagpirma ni former president Duterte ang proclamation og itawon ang Subang Gadilson nagpabilin gihapon nga Forest Province sa tibok Mindanao ug ang Pagadian City naglawig isip isa sa pinakadato nga sudad sa Pilipinas ilabi na din sa Visayas ug Mindanao unya ang Pagadian City wa man gihapon mingirog sa iyang kapobrehon ang kuan ang Subang Gadilson wa man gihapon mingirog sa iyang kapobrehon maoro man gihapon nya Pagadian City lip and right ang dawat ng award nya makita man gina di man na tumo-tumo kay naman na i-result na may resibo. Base sa atong mga national nga mga kuan, base sa mga national nga mga opisina, central office, na may gipagwas gikan sa CUA, PSA, BLGF, unsa pa na diha nga Mindanao Economic Boom, unsa pa mga national government agency na nga ang maoy mulantaw sa usa ka syudad, dato ba og pobre? May mulantaw sa usa ka probinsya, pobre ba nga ming samot hinog ka pobre ang Subang Gadilsor, wa ka erog. Oh, nung sa munang pagkaunsaan, ana, niya, pugngan pagid nga mahili urbanize ang dakbayan sa pagadian. So, klaro, tataw nga istorya, nga ang namunuan, wagi pagmahal sa mga pobre.
25: Wapon sila pagmahal sa mga dato.
26: Oh, wapon sila pagmahal
25: sa mga dato. Pagmahal rin ang kaugalingon.
26: Kaugalingon ang interes, kasi sila maka-income, largo sa ilang bulsa. O niya, ang mga katawang sa Subang Gadilsor, nang gilaid in taon sa kalisod, perting pagkalisura ang mga panginabuhian. Di ba guna? Dili na mo gawas ang datos nga mahimong Forest Province sa Region 9 ikaduha unya mahimong Forest Province sa kapito sa Mindanao kung kuan wala na masis dili na mo gawas nga datos kung napa lang mo ighimo di wa gyud mo gihimo
25: ay kog ingna nga papil-papil running nga naan himong
26: Rexes yes, normal maginang papil-papil unsa may entry nimo ana kung wala kay nahimo wa gyud kay ma-entry man mingo lang papil-papil. Papil-papil man gid ang gobyerno, black and white ang transaksyon naagi mga documents
25: papil.
26: Ang kwarta nga gikan sa mga katawhan
25: sa may
26: unsa may rule na basta gobyerno sa nalimot mo diha nga naamo sa gobyerno naata sa gobyerno tanang transaksyon naagi resibo naagi papel mao nang papil-papil tinuod gyud na kamo di umutuan na ang papil-papil kay wala mo ma-entry wa moy kalibutan di mo kabalo mo entry. Onang na
25: sabot. Unsa po i-entry?
26: Kaumay na himo.
25: Wala may nahimo.
26: Napobre og samot ang probinsya sa Subang Adelsur. Niya madalandalan dili man makaon sa mga kada panimalay kada pamilya ubo-uba niya ng kalsada diha.
25: Manatong balik-balikon kapila na nato ning kalsada balik din eh. Naagi maingon nga ay gisiminto lagi daghan na kaitang nakita nga simentado nga mga kabukiran nato sa atong makalungsuran. Unya nganong nahimo mang top to poorest province in akuan kanang in terms of poverty incidents ang Zamboanga del Sur within Zamboanga Peninsula or Region 9 ngano daw ingunan nila nga simple kasayon ang pagpang simento sa mga kadalanan ang ato adiha mga katawhan angay natong masabtan o masairan nga ang nindot ragyod nga pag-agi nato ang kahamugaway sa pag-agi sa atong mga sakyanan sa atong pag-hike nga dili lapok maka atong mga sakyanan maka kuan jud bisan unsang klase sa sakyanan makalahutay pagdagan na lusot din hi lusot didto asa may inyo ana ang isopi tuaman sa kawan kanang nag-construct kay sila raman po yung, naman sila construction, no?
26: Mas sila construction.
25: O, naan nila niya, nahabahinan di ay mo. Aka na rin ato ang pag-agi diya, nga mapasayon niyo siya.
26: Niya panghuta na, nahawas ba sa kalisod
25: wala, ang mga katawhan
26: na lungsuranon? Mga katawhan sa kada munisipyo sa Sambuanga del Sur, nga napil sa top 5 nga pobre, labi na sa tumakigsuunang subanen, mga IP people, unsa inyong gihimo? O, di pala niya meron sa Mikuba nga, Loy, kaya itong mga kaigsuunang subanin, mga IP people, tagaan atong balay. O, pareda sa Luzon Valley. Anay balay, libreng kurinte. Ili, nindot kayo kapuyan, namong gaway. So, inana, unta, napakain na rin nga proyekto silang, kung ano, atong, atong gobernador, congressman rin sa Sambuanga del Sur, inyong mga munisipyo nga sakop ninyo, nga usa sa pinakapubre, perting taasa nga rate, nga perting pubre, nga pubre gigayo, perting pagaluya. Wala gi programa, gini sila nga gihimo. Ang ilalang, kalsada, kalsada, la bangag drig bulldoze dito kay kuan mo na lisod man kay nasukdon lisod man kay nasukdon sa kuwa na siminto padulong nga dayon sa kuan ilang bulsa personal interest nila sila yung maka-income pangutana mga katawhan nakalingkawas ba ana inyong gihimo-himo nga kalsada wag itaw na o di ginama
25: angayon gud siya paghatag o nga programag proyekto kung naghatag kag infrastruktura unya naghatag pug kag kuan kanang serbisyo basic services sa katawhan naghatag kag panrabaho sa ato ang katawhan nagbubo ka or nangonbinsi ka og mga investors para sa mga kalungsuran aron usab adunay panrabaho ang katawhan didto nga dili na moadto sa uban nga mga lugar mao na siya ang atong katawhan ma-alleviate from gikan sa kapobrehon kaayo kinaa naman tay mga panrabaho kay naa naman tay mga livelihood sama sa mga small kanang business no kanang ginagmayng negosyo diha sa atong kabukiran dili kay ang atong mga anaas kabukiran ang naa sa mahilit nga mga dapit magsigilag hiniksek niya magpangit silupin sa daplin hangtod nga magmaritisay o magbinugnuay na nga nagpaabot sa ilahang kanang ayuda unya pag-abot silang ayuda wala na rabah kay gipangtungit pod o gipangtungit ang ilahang kuan gipanginom manawa na kita ni na mao unya ang mga bata na pasagdana
26: kumbawa man galing may pagdi mao
25: mao magani di gina siya mao so sa livelihood mang good program nga muna silang hatagan dili lang kay pag paghimo og negosyo or paghimo og panginabuhian ang isgutan kundi li ang pagdisiplina pod sa kaugalingon.
26: Yes.
25: Kon unsaon nga mamahimong progresibo ang atong tagsa-tag sa kaugalingon ilabi na ang tibuok pamilya kay kun pananglita ng imong pamilya nagkagutay-gutay wala lang gihapon na siya kanang kuan ayo so diha gid magsugod ba sa pamilya mao pud nay isel-sel pod sa gagikan sa ato ang mga magpahigayon sa livelihood. Muna din sa Pagadian City nga ma-realize yun siya kay nangunay po ang ato ang First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko ilabi na sa kanang mga sana doon sa livelihood
26: Sustainable Livelihood Program para sa mga kababayenan o si Miro Sami ko usap para sa mga farmers na tanan balibil patas ang paghatag og serbisyo so muna yung pagpanerbisyo unta nga dapat para maangkon nimo ang kasulbaran mo na hinungdan ng Pagadian City na himong Richie City sa Visayas o Mindanao kay kung unsa to'y kumbaga sequence ba nga unsay akong sa judging ba criteria for judging nga mahimo kang madato ang usa ka syudad i-comply ni Moniz kay na-comply man ni Mayor mauna nga nagita naglawig sa pinakadato nga syudad sa Visayas o Mindanao unya ang probinsya wa man ka-comply kay lagi unsa pa i-comply nila kung wa man po'y nahimo ano pabiling Forest Province in taon pag perting pagkaloya sa mga katawang sa Busuriyan pero sige lang dadating din ang tunay na pag-asa.
25: Ah. Asenso na.
26: Asenso, Sambuanga del Sur.
25: Ingon anak bitaw, no? Ato ang tinudanay lang yun ang servisyo ngayon yung ikahatag. Tinudanay po nga madawat sa katauhan. Mauna siya ang dakbayan sa pagadian sa paglambo. Kanabag itong inggit. Suya. Kanang invade, ginan ninyo mawala, sukad pa sa una. Wala ondo di ay na. Kay para ang ato ang komunidad magmalinaon, magmalambuon. Dayon may mo putang moduli sa modulo sa katauhan. Sibo ka pangaway-pangaway dia. Niya kaino mga katauhan sa man yoy leader man nga mura man kuang-kuang, mura man pahong-pahong. May makagud man yung utok ani lisod kaayog ingon ana permanente ang panghuna-huna og prinsipyo sa ato ang mga politiko nga sila dato na kayo kita ning samot gid tag kapobre
26: kita tamapsan sa Sambuanga Sibugay.
25: Exactly. Uni ang Sambuanga Sibugay is just anak sa Sambuanga del Sur kay third district na sila sa Sambuanga del Sur sa unang panahon sa wala pa masiak ang sila wala pa sila
26: sa Sambuanga del Sur sa wala pa sila na siya kuy back 2000 unya kita unta karon anana unta tay upat ka distrito unya pagadian city highly urbanized. Mora gihapon, naapsan ta si Bugay, duha na kongresman nila ha.
25: Or third district baka ha, kaya aron nagi kaugalingong Pagadian City. Para ibubo sa Pagadian City. As the third district, nagi kaugalingong kwarta, nagikan sa pangagamhanan nga nasyonal, nga ka nagikan giti sa kongreso para lang yun sa katauhan sa Pagadian City. Diba? Kaya ang ato amang gudinhi karon mao na nga wagid tao na bubui po ning ato ang Pagadian City, gawas, ausgikan sa kwarta sa kongresman sa first district, gawas nga dili kaalyado kay di magid sila na asa supak magid sa ilang buot ang pag-share sa ilang panalangin para sa Pagadian City unya kanang napagyoy ilang gihatagan nga mga munisipyo no mga munisipyo mao biya na nga kanang bayan-bayan lang
26: unta makaro gyud ang anti-development aning mga utok so sa kuan kanang dili na magunaw na ba kay tagapareho mga tagapagadian. Kasi may mabulahan, kita ramang tanang pagadianon. Kamu, pagadianon mo, amon na muyo, diyan sintro aning kuan, sintro aning kalsada, sintro di sa... Risa,
25: hindi naman sa Pagadian City nga, kang Mayor Samik, ang ilaha kay, ang ilahang project ragyod, infrastruktura ragyod, pagkuhan, pasiminto sa tibuok kadalanan, hastang ilang dunggan, pangsiminto, para dili na makadungog sa mga yangungo, nga tinuod, gikan sa kinahiladbang kasing-kasing sa katawhan, nga maugagi kinahanglan, nga angay, unta nga pagatubagon. Hindi man para sa Pagadian City, si Mayor Samik ko, ginagmay alang sa road rehabilitation, ginagmay alang sa repair, ginagmay alang sa concreting, ginagmay alang sa widening. Ay, daghan ka ayo. Mura bago sa kapamilya. Ang kwarta sa usa ka pamilya, palit bugas, palit sodaan, walay labot ng inom, sa muka po ng inom, may makakuan, makakugtian na. Kita ako, dahil nakugtian na. Mapakngan ni kuani ron, nagawas na to doon. Yun na, ang mga prioridad, ang gikinanglan, dahil yun ka ng makuan na maginatanan, mahatag na maginatanan, para sa Dinis Pagadian City, mahatag tanan, kanang ginagmay lagi, budget, jud lagi, kay, sa kung gikayin ninyo, sa usa ka pamilya, ang tibuok nga panginahanglan, maoigi, tratar ni Mayor Samiko sa tibuok Pagadian City, mao kana ang angay unta nga tabangan, nga ang Pagadian City, sapod mo nga dili man ninyo tabangan si Mayor tungod kay dili kaliado parehas raman unta mo nga mga guwapo aw guwapo ba sila dods
26: dili oi
25: aw dili dai
26: pareha raman unta mo nga mga politician unta ang focus para sa katawhan. Katawhan ra gyud katawhan alone din dako kayo og kuan ba proud kay tabanga taga-asa ka Pagadian City highly urbanized na mi ana ba niya kay taga-asa Pagadian City opo din highly urbanized no babagan mangod sa mong gobernador. O mga kongresman, kay musunod na po sa ilahang ginikanan, kung sa'y mando sa inahan, amahan, wag ito'y tingog ang mga anak nga, doha ka kongresman. So, kuan ba? Mauna nga, diligid angay, usara ka pamilya ang mamunuan dinhi sa Pagadian City. Dili angay nga, isara ka pamilya ang magdumala sa usa ka probinsya, o dili usab angay nga tanan gining magpadayon ang pagdumala sa usa ka pamilya kay walay freedom ang mga katawhan, wala nay kapilian. Mao na nga matud pa ni Mayor Samiko, dili lisod i-challenge ang probinsya sa Sambuanga del Sur tungod kay nanggilaid kini sa kapobrihon ang probinsya. Mga lungsod, kinahanglan nga tabangan, lawason sa kapobrihon sa ilahang mga constituents, mga residente. Mauna nga apon, maabot mong gina karong 2028 nga lisod i-challenge. Maabot mong gina ang pagdagan o gobernador nga mahawas sa kalisod, mahawas sa kapobrihon ang probinsya sa Sambuanga del Sur, sa Mindanao, o gimanusab sa Tibog Pilipinas, nga naapil sa top 7 poorest province, unya ikaduha sa pinakapobre sa Region 9, ang maong nga probinsya. May pang kuan, sibugay o kaning hulo-sulo, kay sakto pag naapay panghinabuyan, naapay paglantaw sa lang mga katawan niya kita, kompleto tag services, naatay basakan, naatay kahumayan, naatay kalubinan, kamaisan, naatay dagat, nganong ang mga ang probinsya nagpabilin man gihapon nga pobre. Angay nato nga hinuklugan nga lahi ang datos sa probinsya, lahi usab ang datos sa Pagadian City. Yeah.